0: makono warila ngwanana he hondzolosa ko yini ka siku anyima kurila ndzakuzwa
1: warila loko n'wana kombiwa andhawuka nele ya yona lomakombiwa kaka ya gama miyena
0: okay
1: loko nga laye warila nga miyeni loko mamana ku amukomba a ta va ka n'wi hila gama miyena na swima yo hina vamamana
0: na swima yo va ka mamana hi swona hi bongile makunu a hundzuriwa kona hi wihi laho mhayisa ku yini ka siku en'wanuna loyi a ya ka kabye
1: ta mamana wa kwamiteka maheleketakaka ya ta kota ku rhula ka wu kati va nga swiswa n'wana lwawa laha a fambi swi hundza a kombisa n'wana ka ka yena a ta kota ku rhula kombisa ka yena mona wun'wana wa ku tiva swi nga mi a nga ku tivi
0: hi swona madele bungile hi ku kuma a wonela kan'we and mama
2: inindava maseve u khumba vitu la munga kuya mbuni atukuluwa wena wa vata
0: oye oye
3: oleka maputo sose
0: nama
3: ona ala biri ngel kusikuzinda ama kale ulla ka yona baba maputo gaza na nyambane zalosela ikutaka hi makaleyo ari kinelo kalitiva la humelela ni mwenene ni nani ula kukola ni kukola nesi mina mamani wa mina angi twalini kama chakeni a bela rosa papo wa mina angale kwa tivi wa lomu mina ingani ngana kwa ati wako na kitu mwena ati alibu chongo kapapai wa mina papo arazao ayawungela nyimba tikazi kula a lava nga tshama na vona kuti va nga tivi leswaku mamani lwa nyimba ku va khungela xirumana a yambala mpahla liya ya vona liya ya restage liya aso kuma vestige a loko restige ureka ku se walun'wa ako imhaka munhu loko va fomana yisiritani wonseku walun'wa kunene wa vandza va suka swi noku hewe phele yo twa nyimba leyi e nyimba awe ali a pfuluka mamani leyi se loko a pfulukile a loko se lava nga tshama na va ta wula nyiku hewe kasi a n'wana le u n'wi kumakwe vakito ben a loko se a va kombile kaka mina va fikela o hakunene va tiva swaku a makarha hi wona wolawa ya laha ka muti leyi ivo ndzi teka va ndzi phaka mana ku ni phaka loku swimali lokha a hi swona hi ku yena a gama ndzi teka ndzi ya ka vavhovo va mina a yi nyembani ka hon'wini ka maganda ndzi kula seniya yena a nga na mina ja ni va jinjinje wa gazi a va patri va ndzi teka ndzi ya bela ndzi ya gondza xikolo ta hina wo ka hi nga voni hi minga vula permission mina wa swona yenda ka loko hi bya gondza kwanto a ni nga ha voni ni ve ni un'wana hi doji mivi hi matikambe na mo vavisa tlhena mazilu loko va vhovo va jika va ka maziyoni va ka tin'anga va ku phela leyi a hi nchumu loyi va xa swoswi mi ku tibomba hi leyi a ka ka yena langia a tava ri mikova ya vanhu loyi na wona bebu ta nga ha padi matihlo mazikwa n'winyi wa timhaka a nga ri kona ro hi maheli ku za matika mina maku ndzilo hi laha a va padla va ndzi teka ndzi ya gondza ndzi ya wuya
0: Bongile makunu leswi va ku heliketile ka vatswali va wena swi mphelele swonke
3: yola vetela swi ku kuma hikuva papa ndzi ti dyoto wa profeta hi tinanga manje yo nga teki nchumu xa munhu tipo a muri ku sweswe hikuva manje lama kusuta wa swona kutara ka swilo swa kona hikuva swo ka nchumu i yin'we ntsena. Hizona hi bungile kutiva mahungu lawo makuhumeleleko na swifambile ku kwatsi ngwana u gamelwa diva kaya. Hizona bese mina ndza sakaza ndzi bungile ndza yiva amakale. Ndza ku dzala zwana wana tatana o wana baba Roma.
0: Masingi.
3: Ah Masingi. Leza ku hina va zwezwi. Itawa ima kongelela ya hina niku hikule zantu muno kaza atire azona unga teke atiwa wanoku ima kono wena uteka apa pai wa wena ama kono pa wanoku ipitiwa wena azona uteka sobrinyo wanoku primo wana kumaringana hi dadi uchaku bala sa ku sobrinyo nga kuma sa kuona ku gile ku akutiwa dzela wena hambi loko muri ngana hi dati papa hambi loko no kasa ni ximwanana loko ni tiwula kani tiwi hambi loko ndzo mama loko ndzi ri tiwula kani tiwi loko ndzi kokwana ndzi kokwana ya hina va zwezwi hi dawa hi timhaka ta ku hi lava ku cinca hi lava ku cinca ka hina hi dawa hi tizele hi lava ku ta hi tekela loko wa hina ke go ka tlo mo kwa tona ila kula ntse sala nwana tsina tsa hina puta o tomela hina ndinge ndinge tsodi le fami a sharope le wa do u wana ka sporta ni zo zwi bango itse muri wa nyoka ni sikwe ni ni u a ya ne sa humelela Masha akumbunukwa tenzi konembe nembe. Mina, angwana wa mina, na mina nzikuli sikulu inembe nembe. Kwa wakua kumakukela luya. Uzi. Wakukela, ukwane loka. Loku kumoto sbrindu ana soso. Basha ya kale chaka shimbutana wakumu nipale kita. Kwa kuni kameta, chika chika chika, hizi mwane kumasa anembe nembe, mwurwa zoke. Sei, mina andiyani aku, yanga sula andi mko nyewani, mazi mina, na mina undisofu mazantu mundu kunza au langa. Kutiwa kwa njikunisiwini, ilo kuwa nga iwona, kanzi file, kwa talezi, kika kamina na mina uya nga, kupala ndisa nyewani, kutu mburi kutindi kipanzi yuka, kwa kwa itafati. Azo?
0: Hizona hibungile yonga na usile hlengelo wa wena kalezwe uzihanyileko u Dominica wena
3: leso zivenzele ka skona stokamo
0: hizona ita za wena
3: ya
0: itsakile kuzwa matimo lawo utile kuna
3: bungile
0: iyo

0: Oi, oi.
1: Avşe.
0: Geçelim mi koyayım?
1: Bana Kanada gibi.
0: Ne ne kuan? Bulalım mı?
1: David Mwangi Bwani.
0: Ah, eso era Mwambi. Amakhele kuyizileko nayifakazile kwalaha hi jahalege gale ka mabutsu
1: ni anege ti tlasha swinyingi khetha ku nghena ni kombela ku beka vumbhoni leyi a ni xitivi hi ndyangu leswi maxi leswi ni faka xiswoni hi khale ni khale ni tiva leswaku a n'wana a nga tshami a dyilela vito a tshama a dyila loko for example o kala papayi wa kone a nga mu tivi loko papayi wa kona a nga mu tivi a xivi ximamana kona a yo oyo kana a nga mu kombi papayi wa swi vona swa endla ku a n'wana a nga tengi a le mitsongo a swa ku a vito byi nga le dona a ni swi tivisi swona mini leswo maxi swi nga ha tshuka swi enceka maxi a ni swi tivi a swi na xitalo para mina a ni swi tivi leswo hi ntamu mavonelo lawo maxi mavonelo ya mina ni nga dyondzisi ya wona hi wona ya ku ni tiva swa ku a n'wana a ni swi tavisa ku byela loko papayi a nga li kona loko wo gama u mu teka u famba na yeni ka papayi wa kona u tlhasiwa ku hi lani kaya na a nghena kaya ka papayi wa kona a papayi wa kona a mu hoyozela u mu vona n'wana miyela a teka vito va mu nyika ka vatitiya va kona a n'wana a miyela sehelito u mu vona n'wana swi nga ku hetela kaka na problema zinga kona ntawa ni tivi kumbe hi swona maxi ni nga ha tivisa swita swona mina hi swoswo ni nga ha dyakuta hinkwayo swona a ni swi tivi leswaku n'wana wa byela mina hi ku yala vito fambile mungwana
0: i bongile va mungwamba

0: oye, oye.
1: Ya. Amaba loya nga ula ula loya. Oye, oye, masele. Yena. Angase sitia kuhanya loya. Kuhanyiliwa. Uzile ba.
0: Zazwis.
1: Vamos ver.
0: Zaguz.
1: I'm going to go to the house.
0: Bungile.

0: Oye, oye. Oye, oye.
1: Vamos así.
0: Nga bona.
1: Barlindo.
0: Arlindo makwakwa.
1: Ayo.
0: Ah, amakhele bongani vathi shushela haba watch kwala yilawuluwile. Inga siyabonela ka wena.
1: Yitu ile usuka la 14. Ulala na master nkonzo sumbuto kama bungani ni barisi jibepe ma.
0: Izora master.
1: Amaka ya maheka. Wa leswaku loko a munhu a nga yi tivi mhaka ni ku kala a nga nga yi landza o yingisela mara a funda hi ku sakala ho dyondzisana
0: hi swona
1: se u nga heti nkama u hetela van'wanyana na ku a wu nga ta fakaza nchumu loyi a nghenaku u fakaza leswi a swi tivaku leswi u nga swi tivi wo yingisela para u dyondza
0: hi swona.
1: Enaka, amaka yitiyile vaza va yiwula ra hi bula hi yona i ku va munhu ni munhu a humesa mavonelo yakwe hi dyondzisana hi yona. Mina yi ni mahekele kambirhi. A ntombi ya mina loko ni tsale ntombi hi yalile vito hi ze hi kuma vito manharhu. Ni chule n'wingi wa mina hi liyala. Hi chula khosazana liyala. Hi chula khosazana liyala a yala a rila n'wana ku ri n'wa mina a ri joni se ni za ni tsala papela u wa swaku ha tipapela a ti hambanyisana hi ku saka loko hi posa hi pura vuyangu a yi famba ya vuyangu yi za yi hatla ya ya fika a za a kota ku rindzeleka a hlasi va titolo a kuma vito leli li nga laveka se a n'wana a miyela na ku se va li kumile koseyo se ni kaya va phatla koseyo va ku a n'wana a miyeli kaya se hi ku kumile wona va vitoni se va tsala va pela n'wana ku se a miyelile se ni kaya nyana a kuma papela ndzhaku na ku n'wana se a miyelile swi hundza leswo ni kuma n'wana wa mfana hi wo tenta yin'we ni kuma a n'wana lweyo kambe a yo miyela nga yan'we a nga chuhuka nga manchumu na ku va wa kwa yendzile ni ya ni ya u famba ni rhendzelekela ni ya ni ya kuma vito leswaku lava a kaya ka mamani wa wena ni famba ni ya kaya ka mamani ni ya ni ya fikela vana hlati va tlhelo va kuma ku a vito i bava wa mamani wa mina ni ri wuya kaya ni n'wana ni ta suka ni etlela a n'wana ni va etlela swi bya ku ni xa swi bya swi ku setora na ku n'wana a hetlelile a ya ta vhova ta ta kamba n'wana a kuma ku n'wana a wu etlela swo hanyisa swoleswo leswo ni veka vufakazi le le ningoni ma hekela mina handle ka ku swi vona ka van'wana ni ku swi tiva swa ku swa maheka mina swi yoni ma hekela kambirhi se a lexi ni ngo to xi mbala na hi wusungukati na swi nga ni mahekelanga mina hi leswaku a n'wana a vilela kaya kakwe hikuva swa maha mina yingwana o kala a nga veleki se ni ya ni ya kombela bava leswaku a ni tsalisa ni ya ni ya kombela n'wana luya loko ni ya ni ya wuya na ye ni nyimba le la kaya ni ta hundza nyimba ni tsala yingwana tosa ku nyimba yakwe loko se ni ta tsala a n'wana a vilela kaya swi lava swi hundza xa ku ni famba hi maqhinga ni lavekela bava ni ku epheya a n'wana phahlani leswaku a n'wana a miyela hi ku saka wa swi tiva swa ku mina na wena a ho yiva a nga le tipondzweni ta wena se para hi ni nga onheki wukati la mina a n'wana wa rila phahla koseyo hi xihundla loko swi kombela ku ni ma hi ku ya ni ta tiva va ni ta tika swa ku va vanhu va emasin'wini ni swivona swa ku se vonkwe vanhu lomintini va emasin'wini se ni ngungumela ni ya kamba va muni na ku hi kombi na rile a ya fikela a phahla n'wana ma ni yela hi ku xaka a ho yiva hi nga kuma timhaka se loko a miyela n'wana a to miyela n'wana hi tshama ni hundza n'wana lweyi Chama heka mtala wana wambiru wana arumune na ingwananga siti yusa panga chali lakaye. Ili wana wako. Chero kali wakuweni yo pazani sana. Siti weka saku angwanyimbali haya lakaya. Isinene kwa nukafu ambanje akuruleni la jokeni ni ana apata mwana. Na nuwe ndata unga mwana. Leso, sima heka loko, unga kutivi kaya ka mwana. Utale mwana lwenu na lweyo kumbe, alu wakuta videni, mutata changana, sea adijimobila zariwa, amuka kakakwe. Semina nisala nweka, aniniveleka mwana lwe. Loko, niveleka a mwana asungula kurila, nwa kashigodo, shakuoma, shakufa. Niani apata, niku, animi tivi. Nipata kakufa kusaka hika jekonte asu ileba wangwana liwe. Ani mtivi, asa mbile, yoku mananjele ni kela ya ambana. Se angwana, ami yeli kwa nuku tivi kakakwa. Ya ukula ulale sunga tasi kutati, vito la ngwana, nuna liwa unga chuka kaya na nyimba. Unitivi ile, kusaka mgema nchu umina munga tiwa ni mavito. Asibongo, usitivi ile. Loko ukari ino kumuti sasa kubawane imani, mama nawane imani. Loko aku gwenile umatiwa mavito ya likakako. Lungwana be, mniki vito lingwa, kama vito la unga matiwa sakubawa kwa imani, mama nawako imani. Si utalanza hii, mko wangwana be unga chala kumbe wanuna kumbe wansati. Utalanga vito lele unga tali lava uchula, loko umatiwile. Ama vito ya mutani wanu na lwe, unga siru waka ena nyimba, kambe mungumamu wala lelane, kusama heka lewe. Mm. Antombi, amin, hede ni ibala kuinga nishani se vito. Hii, chale mwana, nishi ngonde, shaka budelgado, ni akuta videni. Manji, lesa anga mtiva, aba chale wa mwana lwe. Lesa anga famba mba ababa lwe, adishimo bimzaru wa muka ya kata. Aya tata tala mwana, oi Beatrice, achula mamano wa jwale. Nisho osho, akona Beatrice. Mm. Kele so, ikuwa unimula ulalo suni sitiwa kwa usungu kati, loko mwana ataliwile ayongali wala. Unga kona wena mamano lweyo. Kikala vetela kakako. Chuma isa leso, loko unga kutivi kakako, unga kutivi nunabi. Wapasa shigudweni shaku wongu. Utana vito lanu na lunga surata ya nanyimba. Isama heka leso. Angwana ato miyela. Akula ayama mikrone kuhana. Isama isa leso nifakaza lesu nishitiwa kushima heka aku. Loko mwana arila alava kakaku. Loko mwana arila avilela vito. Kusaka achura mavito na tunguluwe timbangana akula wavito silu aranda aku aganya wangana na anga chulu wanga ili ayako ya koma mwana arila si uteka tufamba ulawa ama zioni uhambo ulawa tisholo uzauti wasa kumwana arifuwa hii si wako ala wavito si uluwa wavito ili utisera mavito mahuma mavito. Nisima isa leso. Nisitivi isa leso mi. Enko.
0: Ibungiri mama shter. Unga na hudi luta katekela usungu katilegi. Kale uzuzu nyingi hinga zukuma. Kusikala kama putzu jahana legi. Gitileko gita ula lezu gizu hanyileko nilezu gizu hanyako. Kana mamu.
1: Enko muka masimbele. Kukukuma umukataya. Kuma njangu na utakitilo.
0: Zibungile mama Esther. Kota heuli leko kota hitafalisi sa hakuneni bululeki. Zita mukela. Oye oye.
2: Mama Seng.
0: Magwa.
2: Eh, ana mere mno chikumele ni bozeni.
0: Zinu tala zwezoko.
2: So,
0: so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, Bungile. Ernesto inzi kumila jikweni ya munga. Alo, mrazo mungset.
3: Shirinzi. Ina kwa mina zinga mwa hombe. Zinga kana zinga sutivi. Siki loku mwa ashwela mashina awula utumi guringa na kunimanzi kuna mungwani kwa hili zinga vani mahabuli. Zifuna kwa kona vana vangashanga, kwa kona vana vangalakari. Bala wakuti wazo hombe, kwa hili nabahumbi wazo. Wakunuke, mina zibonga kufungu futa. Tata sako mashitera anga karali kutatisela usinga. So ya nao anga mahe kutatisela ngufuli zokela. Ambeta yukuli jawazo, mina tati kendu kutungula papaisha.
0: Okay, I want the
3: team.
0: Is on about novel, I got you something again. I'm again.
4: Yeah, I'm not sure if you're going to be able to do that.
0: Bungile.

0: Oya, oya.
1: Ngisile.
0: Ngitshile mukwini.
1: Hayi khona ngomwini.
0: Hayi nahe khona bula nama.
1: Adelino asal munyambele senzava.
0: Izona ba Adelino ngena makeni.
1: Ah, izona makwapa. Alisini lalaveka.
0: Mm.
1: Angwana na warile emakavini.
0: Mm.
1: Ja. Loko warila vhela ngwana na emakavini. Wa huma u famba u zwi lava u byeliwa u cinca mavito hambi mina swi ni mahekelini leswo ka n'wana wa mina wa ku sangula se ni yini a swi kuma ku ku lava ku u chula a vhovhi wa wena ku mina a ndzi chule papayi now mina ndza tshembisa ku hi lisini swa maheka ku n'wana na a rile hi mhaka vito basa nga ta hi ta chula vito lela vhovho pronto a miyela a nga rile
0: Bungi le badilini. Ta zwa wena kama unwani wa tisimu.
1: Ezo.
0: Yo.

0: Ibungile Mr. Bao ikwalongana kuti lotahe nyika uchenje gawena e 2:54 minutos altico kaniguente
1: tingoma ta Afrika.

0: ibungile itamukela mungisethe ngafukeni wayi
1: chili bamasi
0: ngichili hili simuyela ngakho banyanala
1: mina ndizwalaba uSgalton akhombula mina
0: khombula mina
1: uSgalton yesini
0: loko akhombule ginzi ngikuma ugheleketa kamana
1: ranga hi wena kwalala mitirweni ni sati wa mina u fele ni vana va mina vokhe ni vokhe va kanyanala ku xi todi maringula ni ta murungula ni va ka nkumbi vokhe ni ta varungula va nga le vukhongwaneni bya mina
0: bungile lego khombo lego ciao.

kumbe maendlela lawa mo yingisetiwa ku rhandzeka hi ku hoyozeleke kumbe hi ku xiseleke ka mitirho ya radio Mozambique ya Mso Provincial ya Gaza kunene ku lunghile na Lsima a ku va kunene tiva ku khensa Xikwembu hi tiva ku khensa Yehovha yena loyi kunene a swi kotaka ku hi pfuxa swi kotaka ku hi sikelekisa siku rin'wana na rin'wana hi navela leswaku nyamuntlha u nga va u sekelekile khwatsi nakona hi ta tlangela loko swi kotile ku humula hi kurhula nkarhi lowu se hi navela leswaku u nga va u sekeleka hi matimba ngopfu swinene a ri siku ra namuntlha ni yimeli wena ro sungula i sonto e hambileswi mo yingisetiwa ku rhandzeka laha handle xa banda xi kona xi kona u nga vuli ku tlanga kambe a swi vuli leswaku hi nga kala hi nga landzi leswi hi swi vekiseke ku va hi swi landza na tshemba hi maendlelo lawa nakona hi ta kuma ntamu ngopfu swinene wa ku va hi landza mintirho ya hina hi le ka 5:00 hi tlhatekela 3 minutos.

Moingset automi shitiki kulonga hi jonsa kulonga hi switiva leswaku he avutomi shitiki moingset wa ku rantseka kunene avutomi nyamutla ri tshamisi xileswi mundzuku lenga valini matshamela lawaya swinalitsima leswi va endlela ku va kunene hloniphana enyikana ndhawu enyikana lisima hikusa nyamutlha ni nga tshukani le ka xitepiso lexi mundzuku ni ta va ni le ka xin'wana nyamutlha ni nga tshukani le ka ndhawu leyi mundzuku ni ta va ka yin'wana xitani ke swa laveka ku va hakunene hi tsundzuka leswaku a matshamela ya mina nyamutlha mundzuku ma nga tshuka ma nga li wona swi na risima ku va hi nyikana a lisima swi na risima ku va hi nyikana ndhawu swi na risima ku va hi hloniphana hikusa a swi hlonipho naxona vunchumu xa xikulu ngopfu swinene lexi lavekaka tindhawini hinkwato lomu hi kumekaka kona i nga va mindyangwini i nga va mintirhweni i nga va mabazara i nga va nkerekeni a xi hlonipho xi fanela ku va xi va xi li kona eka tintanga hinkwato hikusa hi talisa ku va hi ku ha a xi hlonipho hi fanela ku va hi xi endla ntsena hina vatsongo eka lavakulu kasi lavakulu na vona va fanela ku va va hi dyondzisa swa ku xihlonipho matshamela xona xi endlisiwa xi leswi a nga le hikuva hakunene ku ha wena ni hloniphi wena hlonipha tati wena hlonipha mamani na ku vi wena u lavaka ku va u hloniphiwa kumbe u dyondzisa xihlonipho a wu swi koti ku va u swi endla swi na tshima ku va hakunene u kombisa mintirho hi maendlela ya kona hi le ka sinko ra xitlhatekela 30:05 hi tamisisa ni vunanga ka mpundzu lowu wa namuntlha ku nga ri khale ta yima hi nkarhi wa 5:45 hi ku fikisela matimu ya siku.

Nicolau Machiavel hi loyi a nga va a sungula ntirho wa yena hi 1494 lana a va a kume ku va a kuma ntirho mayelano ni ku va a ta va a tirha hi xipimo xa 14 ka ku landza ntirho wa yena Machiavel hi loyi a nga va a landza a mintirho ku hambanahambana ka yona nakona a ve a vonelela kusuhi ya ku pfukela ni ku nga va ku ri kona leswo hi 1503 Machiavel a ve a vonela kambe kusuhi a ku khwelisiwa eka xitipiso xa vupapa Julio II. Eka vutlhari na ri na yona tanihi mutirheli wa mfumo Machiavel hi loyi a nga va a landza a matlink mayelano ni ku va ku ta va ku kumiwa a ku landziwa makungu ya yena lana a nga va na ani makungu ya ku va Machiavel a vumba u principi mayelano ni ku va na a xuva leswaku va yena a va principi lweyi wa ntamu. Ka buku leyi Machiavel a vula leswaku va rey a nga fanele ku va a xopaxopiwa hambi ku va a titisiwa hambi ku va ku lava ku lava ku tiva vutomi la yena i tlhelo la matribunal i nga amemint ya vutitisi. Ka ntirho wa yena wa ku bala mabuku le Florence Machiavel loyi a nga va a sungula a mintirho ya ku tsala ngopfungopfu ka ku va a tsala a buku u principi leli li tivaka ngopfu swinene matiko hinkwawo ya misava i buku leli li taku na li tirhisiwa tanihi xibuku ka leti tselenaku ni mafumelo. Nicolau Machiavel hi loyi a nga va ni risima ngopfu swinene kambe a ndli ka ku va a landzile a vubale la mabuku hi loyi a kumekeke na tiviwa kota muchi wa switani nambi hi ku va i ri ntivi tlhelo i ri ku va a fundile ta filosofiya. Machiavel hi loyi a nga ve kambe mupolitika letiko la Italia nkarhini wa kona. Machiavel loyi a nga va a velekiwa le Florence doropeni lekumeka ku va tiko la Italia leswo hi siku nharhu ka mugaxi wa 1469 na a va a luzile a vutomi eka doropa lola lin'we leswo hi siku 29 eka Khotavuxika 1527.

Disavala men go nga tolovela wa vakwanu ku waku khana tshilonda ha ka mtendi le ka 6 hora jitlatekala 10 minutes nka ra ku ba ku fikisela nongonoko ntwanano. Thank you.

uni ku humelela hitiva kanwe leswaku loko swilo hinkwaswo swi tava swi endliwile xikwembu xite a hi endleli munhu hi mfanekiso wa hina kutani ke hina loko hi vonana hini a imagine ya xikwembu hi mfanekiso wa xikwembu hina hi tshomba lelikulu la xikwembu hikokwalaho hi navela leswaku hi nkarhi lowu wa mixo xikwembu xi nga katekisa a hika la muyingiseti a wu munhu lakwe ni tidyondzo taku leti a ti tluletaka ka vana vakwe leswaku hakunene swi li leswi swi tlakuselaka a mufanekiso wa xikwembu xikwembu xi tihlawuteleka hina ha Yesu Kristo loko a tele amisaveni ku va a ta hi fela leswaku a hi kuntsula hi nkarhi lowu hi ta ni nxaxameto wa ku tala wa tinsimu leti hi pimisaka swaku ti ta pfuxelela murhandzi wa muyingiseti leswaku a nga love ankerekeni a ta famba ku ya dzunisa xikwembu lexi xi nga mu humba hi lirhandzu leswaku yena a va xifanekiso xa xona hi ta nghena nyamuntlha hi ntlawa wa Assemblea de Deus ya le aka mapayi a ntlawa lowu i hi khutaza leswaku hi tshemba xikwembu hi minkarhi hinkwayo hambi hi hlangana ni mavabyi hambi hi hlangana ni tixanisa hambiloko hi kumana ni swiphiqo hi ku hambanahambana ka swona kambe hi fanela ku va hi tshemba xikwembu a hi yingiseni.

Hindlela leyi ta va hi losile amuyingiseti wa ku rhandzeka hi lava leswaku heleni xikombiso lexinene xa ripfumelo ku tshemba Xikwembu I mhaka ya nkoka hambiloko Satana a nga hi tsekatsekisa hi timpfumalo hi ku kala ka mali hi kala ka mavabyi hi ku kala mbeleko hi kala ka leswi ni leswiya kambe a hi fanele ku va hi tshiketa a le rhandzula Xikwembu hi lava leswaku hweti leyi ya independence hweti ya nkululeko Xikwembu xi nga hi chumisa ka ubi hinkwalo lolelo na la diabolosi a hi nghenisela ka lona mhaka ya ku swela a miehleketo itisiwa hi nala diabolosi maka ya ku chava ku tira maka ya ulolo itisiwa hi nala diabolosi kutani hi lava leswaku hi swantu leya nyamuhla na kulori muyingiseti a nga va ni mapimo mantshwa a nga yisa mahlweni a maprojeto yakwe ya umunhu ku va a kuma swa ku tihanyisa hi ndlela leyi hi ta vitana ntlawa wa IPM I grupu ya polana loko yi ku chova a ngolo

a ele caritua antawalo walo vore ya mativista nkoveni ka doropa la kancancai loko hi byela hi timhaka ta buku ra Xikwembu. Na kulori mwingiseti minkarhi leyi hi tsemakanyaka ka yona i minkarhi ya ku nonon'wa, minkarhi ya ku durha, i minkarhi leyi nala diavulosi a yi tirhisaka ku va a hlekahlekisa a mindyangu. A endla njhani nala diavulosi? A endla leswaku vanhu va ti vona swa nga va leswi xisiwana, swa nga hi loko va nga faneliwi hi leswinene. Na kulori mwingiseti cinca a mapimo lawo, huma ka mapimiselo lawo. Loko u endla xa nchumu xi nyikile sima. Rhandza ansati wa wena, munyiki a ndhawu, u nga mu chipisi, u nga mu vekeli hansi, kambe munyikile sima hikusa a endla leswinene a xikarhi ka ndyangu wa wena. Na wena wa mamani, rhandza a nuna wa wena, u nga mu sondzoloti, u nga mu voni a ku biha, nakona u nga vulavuli leswo biha leswi a nga swi hundla swa ndyangu wa n'wina hikusa n'wina minyama yi ri yin'we. Loko swi li tano ke mi fanela ku va mi vitana Yesu, Yesu a ta mi pfuna tanihi ku vula ka grupu ya Pastor Chaya, Yesu a ndzi pfunile.

Lirhandzu la Xikwembu i likulu swinene na ku lowu rimuyingiseti. Hi mixi lowu hi lava ku khutaza leswaku u nga tshuki u tlhelela ndzhaku ka ripfumelo la wena. Lavo tala ka masiku hi nga ka wona loko va ya enkerekeni va lava ku vona amahlori va ni a lirhandzu la male. Muapostolo Paulo loko a ri karhi a khutaza Timoteo a mu dyondzisile leswaku a nga tshuki a rhandza a male yena u kotisa a murisi hikusa van'wani va lahlekeriwile hi ripfumelo la vona. Hikokwalaho a hi voneni a lirhandzu la Jehovha. Ina, a mali ya laveka hi yi tirhisa leswinene ematshan'wini ya ku va a ripfumelo la hina li lahleka eka Xikwembu, kambe hi veka timbilu ta hina exikarhi ka male hikusa leswo i vufarisi, ha hi lona a vukristi. O a lirhandzu la Jehovha i likulu swinene.

Mwingsete ikari kongomaka ama gumu ashkarika nongoloko ntwananu binzu la Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza. Yamahlweni kuva iramba amintlawa yava ativista, mintlawa yava baba, vamamani leswaku va hetisela swiramba len leswaku hi ta kongoma aka tindhawu ta vona amankerekeni ya vona leswaku hi ya teka tinsimu leti hi nga ta tindlulisa len ka programa ntwanano hikwalaho ka tona hi xumayela a vanhu va kuma a ku hundzuka. U nga lovhi ankerekeni, u nga pfumeli leswaku na la diabolosi a nghena a ku chela a vulolo kwani leswaku a ndyangu wa wena u tshama ka maguwa, u tshama ka maproblema. Bava, u fanele ku va u longoloka na mamani enkerekeni. Tshiketa leswaku ankerekeni ku famba ntsena va vasati a hi swona, longoloka na mamani. U ta swi vona leswaku va ta ku nyika nkarhi wa ku va u yimbelela, va ta ku nyika nkarhi wa ku veni u fakaza, u fakazela Xikwembu hikusa xi ku nyika mintirho ya wena ya mavoko, xi ku nyika ma-opportunidade mintshwantshwa ya ku hambanahambana siku na siku ku nga hi u tivila wena kumbe hi nga le hi u tlharela wena. Hikokwalaho loko hi endla leswo hinkwaswo hi ta va hi humula hi ku tsaka aka hosi ya hina Yesu Kristi tanihi ku hlayaka ntlawa lowu u landzelaka.

Oya oya mongisete ka onwan nongonoko ri tulantsongwana nongonoko lo ta ka ntsongwana uya fika ka ntsongwana mongisete akahlukula ya muthu ta pangala ti mina felish mina momani kambe ta venhloko maka mintiro ya vatsongwana kambe ta kuma mkhandule para benja vose unanga Tama shekelo ni mabulu na vugula gulu. Mwingi siya itila ukulu memtura vatsongwani vula ku anzongwani ateka shimata shavisa abazara. Afamba arenzelekela nishwa ushavisa kambe kanzongwani ashulaveki. Anshoko makanya mwuntle itavelea mtura vatsongwani. Kambe nengesi ya mahlweni itakushote una.

0: shima ko iwa zwele sa ku papa a u mujukula mina loko maka kwene
1: a xikolweni
0: mina no kwadi nshasa spa kwadi nshasa mo plus kwesho
2: eso
0: kambe loko mumani a i ruma kaya ba ehla tsoma prato kula inga pfumela kwesho
2: tende pfumela yiku i ma deveri a yi
0: ah swi ni sema ku i pfuna ta mamani ka mitiru ya kwene
2: ya kaya
0: i mitiru ya kaya inga pfuna ka mamani
2: a u hlantswa ma prato a u pesa mbala welo munga etlela a ku swela ndlwini u swela dleke umfuna u hlantswa ni mpahla
0: oh okay she loko u nga swi yenge xilo hinkwaswo leswi nje u ntsongwana u nga ni xihlonipo
2: ahe
0: a ku na xihlonipo swo
2: iswo
0: she loko mamani a ku rhuma we ntsongwana u ya bayari a ni xihlonipo na mamani
2: ahe
0: mamani ku lava ku a hi hlonipa ku va hina na hina swo hi ku loko a nga yisi xikolweni a hi fanele liya hina ya ku hi ya xikolweni a hi landziwi papa ni mamani swo
2: iswo
0: oh swona vatukulu va hina se mamani papa yi munga xanika swi ni lisima ku muchika vatsongwana va ya xikolweni funda ke ku mchukula vana loko meka a xikolweni tiva leswaku loko u teka ntsongwana ku muyisa bajala a xavisa swimati ni maplash ko photla nawu lo u ngo ntsongwana a ni mfanelo ka ku a funda se hikoko lanu loko va swi twa swaku a ntsongwana wa wena loyi u muhlokotela ku a xavisa swilo bazara u to vekari u khomiwa ku ya pfaleliwa swilo leswaku a swi laviwi swa laveko leswi
2: a swi laveki
0: se swi ni sema ku mamana a ku wena famba xikolo u ya mayini
1: u ya funda
0: tlhela hi tlanga hina vatsongwana i mfanelo ya hina ni xinxixela ku yini
1: hi tlanga
0: swona le wena mumahe va tembexemwe
1: ya maya
0: kama va tembexe dino loko u nga mahe tembexe na ku cinca mbotela u yi tiva mbotela we
2: na yi tiva vo
0: ku cinca ku yini mbotela
2: ule
0: a ma va ku mahexa kwini
2: ku mahexa ka tindleve u nga mpumba tshama nge ho va khutla u sangula u hlula
0: a khutlele ku tikelele kwexi kwexi kwexi a swa
2: iso
0: mas khutla u lava mas khutla nwe
2: e ahi
0: xa loko kula kuya ku mahina di
2: mina u ma am sonjo
0: u lava am sonjo
2: eh
0: u lava am sonjo maka
2: ya ku la ku vikelela vatsongwana hinkwavo
0: ah xa mina vovo la ku ni vikelela me
2: umkulu xa wa skoda ku ni vikelela
0: xa ku ni vikelela me
2: eh ndo vikelela se ke wa zo umkulu ntapo
0: umkulu ntapo xa
2: eh
0: xa mina vovo la ku vikeleliwa nje
2: indam vikelela
0: xa a na vela ku vula yini ka vangani vanga xinyakaya vaku a va xirha nje ku funda
2: mina na vela ku vula swa ku tendi vaya xikolweni ku mtsuku lavo le xikolweni
0: okay a vela ximeni
1: vaku la gula
0: xa u tiva yini mayelana ni mintirho ya vatsongwana
1: mayelana ni mintirho ya vatsongwana tiva swa ku a vatsongwani no ni tenki vaya a bazara va xavisa ximati makhofu ni maplashi ku o va rhendzelekela ni doropo ku la nguva ya xikolweni va tinyiketela ka tidyondzo ku mtsuku lavo na le xikolweni
0: xa ka papayi na mamani va hi hlohlotela va hi hlohlotela ku ku inga fundi mayibona va ikhotela ku ya kwini
1: a bazara
0: kuta humelela yini nabo
3: vata ajela
1: vata khomiwa va paleliwa mchumule yo ka inga laveki
0: Se vamos sair pra andar lá.
1: A mim me na ido vou gula gula.
0: Pode aí azar só.
1: Ina.
0: Se ana me cada chaca aí na frente me como blago chega daí me vou gula gula.
1: Onga chega lá vou.
0: Não, vai comer. É bem aí já.
1: Muito sei da sua, da tua mão candu, tá mais chega.

0: ve hilika mukhandlu ta maswekelo laha hi nga fundela ku sweka hi tlhela hi ka vogulagula nga ha twi ndlala se a xurhile
1: a ni xurhi ngopfu ntikweni wa mina
0: kambe vovo a swa yini ku hi twa a wu nangaleli ngo loko hi laha ku dla ku la n'wi hi hlamba mavoko
1: hi
0: yona vogulagula
1: ku la hi hlantswa mavoko na hila sendla kumbe hi hlantswa mavoko loko hi la ku khoma xaukara
0: hi swona vovo
1: wa khumbuka nkama na COVID loya
0: ina wa khumbuka
1: a ku ni kama ku hi dzefetara mavoko
0: ina
1: swi se hela ni zama swi tiva
0: ya swi tiva vovo
1: a hi pa

0: kwala hi rhamba mungani wa hina dina ku va va tlangela
1: parabesh ka hinkwavo vatsongwana va tlhanganisa kuma leyo hi va navelela nkama wo tala hi vutomi mathomo ni makatela ntsongwana u nga tshiki ku fundheka a mundzuku la wena ni kumeka xikolweni tiva leswaku loko u tshika ku funda u ya bazari a wu nga temaha munhu loyi wa ku tiva ngopfu mundzuku swinene u lava ku tiva leswaku loko u funda u lunghisela mundzuku la wena a ku va u ta kota ku pfuna mama ni na papayi la kaya parabesh ka hinkwerhu.

Tivhe utona ngalela utsakisa ngopfu swinene kambe muyingiseti a nongonoko wa hina u fikele magamu. Nyamuhla hi ve karibula hi mitirho ya vatsongwani lawa nga pangalatiwa mina Felix mina Mahumani na Vovogulagula laya nga va hi bulisa mayelana ni nhlokomhaka nyamuntlha. Hi fundele ku sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlhela hi tlangela vahlanganisi va malembe. A ka wu Benzuel Man Pinar Samuel, ka wu khomakhomi la muchini mani wa Tlongulamu, ka wu kombisi Titiya Miranda Mabundu.

muyingiseti nkarhi wa ku fikisela mahungu ya miso provinciali ya Gaza khale ka murhangeri wa tiko Joaquin Xisano a tsatsiya lavantshwa ku va va nga landza mintirho ya Eduardo Mondlane loyi a veke muvekisi wa mpatsano wa vanatiko kasi va ta kota ku hlula swikarhato swi nga kona tikweni. Joaquin Xisano a vula ku lavantshwa va fanela ku hlula vusweti na va hluvukisa tiko ni ku kuma nkhululeko wa xuma. Xisano a vulele marito lawa tolo en'wajahani xifundzeni xa ka mandlakazi ka mintirho ya ku kulungela lesiku la ku velekiwa ka Eduardo Mondlane muvumbi wa Frelimo. Se ka hluliwa xikarhato xa ndlala lexi xi nga ha khumba ku tlula 5,000,000 la mindyangu ya xifundza xa ka Masingiri. Xikarhato lexi xi hluliwa hikuva ku voneka ka bindzu linene eka ta vurimi ku va ndzhaku ka ku va ku byalisiwile timbewu loko se ku ndlulile ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe. Murhangeli wa xifundza xa ka Masingiri a tlhamuxela ku ku ni swakudla swi bindzuliweke masin'wini hi mpimo lowunene swi nga ta koteka ku dlisa ku tlula 4,000,000 ya vanhu ku ya fika ka nguva yi taka ya ta vurimi. Na a nga vulanga tinhlayo Sergio Costa a xungeta mibyalo ya mavele, mitsumbula, tifijawu ni swa matsavu swa nga leyi yi pfuneke swinene eka ndhawu leyi. Xiyenge xa ta dyondzo xifundzeni xa Gijani xi yisa mahlweni mintirho ya ku tsarisa vatsongwani lava va fanelaka ku landza tidyondzo hi khambela ku sungula ka lembe letaka tani marito ya murhangeli ya udyana ya ta dyondzo lavantshwa ni ta vutlhari xifundzeni xa Gijani. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku tiva nhlayo ya vatsongwani va nga ka ntanga ya ku landza tidyondzo eka miganga hinkwayo ya xifundza lexi. Sergio Zita a tlhamuxela ku ntirho lowu wu ta endla ku makungu ya ku tsarisa hambe ni ku vekisa tinhlayo ta vatsongwani va nga ta landza tidyondzo lembe letaka swi fambelaha ku lavekaka hi kona na ku tiviwa kasi ni ta makongomisela manene ya vatsongwani eka swikolwa swa xifundza lexi. Mfumo wa xifundzankulu Gaza u rhamba van'wamabindzu ku va va nga ta fambisa mintirho ya vulondzovodela titshomba ta misava swi nga ndlela ya ku hlengela eka ku pfuxeta miganga leyi hohlokeke hikola ka ndhambi. Xifundzankulu lexi xirhambu xi vekiwe hi murhangeli wa xiyenge xa makungu ni xuma xifundzankulu Gaza loyi wa vuntlhanu a kumekeke ku pfuleni ka assemble ya Sidata a nga ntirho wa ku nyika mukhandlu wa ku va ku yingisiwa vatshami tiko mayelano ni leswi swi va karhataka hambe ni leswi va swi xuvaka ku swi vona swa nga ndlela ya ku kota ku hluvukisiwa miganga. Pedro Beula a vula ku i swa ntshima ku vana tiko va sikisela ka ku cinca ka matshamelo ya tinguva hikuva ku tshuka ku voneka swihala hambe ni tindhambi kumbe timpfula tikulu leswi swi vangaka swikarhato swikulu. Pedro Beula a vula ku van'wamabindzu va fanela ku kongomisa tlhelo la mabindzu ya vona eka miganga leyi va landzaka ka yona mintirho ndleleni ya ku va ku vekisiwa matshamela manene eka miganga ya tiko. Ave mahungu muyingiseti ya mixulo hi le mawaku loko ma ku fikele hi tindlela tinene hi tshembisa ku vuya ni man'wani eka minkarhi yi taka.

8 hours xi tlhatlhekela 15 minutes xi vi hi pangalatiwa hi slow le kusukela doropeni la Beira ndhawu ka ku va kunene hi twile Nordino Shambali loko a ku mamana muyingiseti wa ku rhandzeka kunene swa laveka ku va minkarhi yin'wana na yin'wana hi tlangela vaveleki va hina minkarhi yin'wana na yin'wana hi bonga vaveleki va hina minkarhi yin'wana na yin'wana hi tiva ku khensa lava kunene va hi tekaka hina hamba nga le mutswali hamba nga le muveleki kusa a hi ntsena mutswali kumbe hi ntsena muveleki loyi a hi wundlaka kumbe a hi hlayisaka kambe va kona lava swi kotaka ku va mani na mani va hi hlayisa masiku ni minkarhi hinkwayo xitano swa laveka ku va kunene hi khensa hi va tlangela hi laha ku lavekaka ha kona hi le ka mixo ya sonto 21 ka Khotavuxika nga Junyu ka 2026 nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi kuma vunanga bya ku hambanahambana kasi ke sweswi hi ta tsundzuka matsuva Reziana Jaime loko a ku zavala.

Ele ka no vhere tshithekela 30 minutes jo mong setwa go rantsa ka kongwa ma mahlweni le mitiro ya bohashi le ora la go gamesana e patsana go mena e pangala tsana ka mishulo wa na montla go ngari khaleta ba yeni sela xitulo ba xikolo la ba taisa ka mahlweni mitiro ya radio Mosambiki kambe na he bula swa go xitichi xinene xo lesho xikomeke yo nga ba soka ka xona a eta msisi e pangala tsana na lava go tlangela mo yeni setlo go xikota go e pangala tsa masiko enkwao ka mitiro ya Radio Mozambique, emisor provinciale ya Gaza.

utona ndani kama siku nisinga manga hina mana tenga ya gaza ka disikuri nga msema nika uka santo santo ilumba kudisiku muni yo mumba ka sengu 21 ka junio lema da 2026 e fa perro dropa nga chai dropa nga chai chai kambu una chani mbimu ya kona chali sima nkuso titekela di kasa kudako kula kudi gubuza nyano suse humamtinu wa humelu wa umapele ha. Udi mukotsimbila watu vetu tuma tutuma watu.

0: ina mama mama mama mama mama kuto kene kupinda di gumi da magidi hava tungwa we melo kuvava na maneka kamchi maua katika elnako ni mkubwa wa uraru elnako ni kupalusha ubinduli niswa tsisia silumba kwa distritu ya Shongweni ayangwa na misungu ya tenga tsukuna nyam tenga kumanza ka chodumi ri nyantu kamchi ni kumaneka mara buduya kati kushola ku ingiseti unene Club Ferroviario wa Gaza tidite nyamno vangu bole mweyo pata shamulo masonika escola de sargento ya Boane katiela na kunimsaka nulumbako tasa de Mozambique nguchambo chama provincia ya Mozambique da Mozambique msakadunga wan mukalu haleka camp ya Maringwa bi uve kile masoni masoni mtawa wa Gaza kumakunu wa Maputo province hawa wa Gaza wasikota kuba humelela ikuwa umfana kuba uya masoni katiela na kunimpigizana uwa wa umbidi wale sima ndani katiko da Mozambique golu ya kona Yibeti lweka kutsimbila kachikacho kata eto ngudumingesh. Ikuyo njia inga vakasi maha kumta uwa Gaza humelela kuupinda uya masuni. Hawa kukumarika kuchemela auwa unovo uchibela na yonka dikambidia di londeta kwa umu. Tisha kata mondla ningutia ti umba kota kuchudi mondla ningene nga tihita ngutatu nini kuwa kawe mbelili wakwe ni ubali. Wa uchenje aveka se kombisa utomi ni mahanyelo ya titela kuni mtumbu nuko waditi koda Msambiki ndani hambini hahaze kadona diti kudia Edward Mondlane Jr. Aomba tokene shud nguwa ngembele la uchenje kuhambana hambana kama kalo hovachi kombisa titaku diti koda Msambiki kasi dini utari nuzivi katitela nako nita mtumbu nuko aombile kambe shud kasi Mondlane Jr. Tito kene ndiya kwe shudi nguwa ngavaka si etepa uchenje kuhambana hambana niwe mbelele ndani katika kuna Msambiki hambini hahansi kutito sisi ngatima hakubona veva ve kumbisa titi alinako ni uchenje hambini mtumunu kwa tikuna Msambiki Mondlane Jr. Ati wamomba kasi kugumani kato nifikidia ania nwa jahani wamomba ngutusiriki ya manja kazi kwa wakungativa kasi kuchikulu ngelwa titi alinako ni ditsi kudi mwenyan dia angaluza nguda wana utumi mwembeleli wa uchenje Chudi Mondlane.
1: No âmbito do seu extraordinário percurso, Chu também foi formada como uma bailarina clássica, tendo frequentado a Academia de Dança de Filadélfia, nos Estados Unidos, e mais tarde a Academia de Dança e de Teatro do Teatro Bolshoi, na altura União Soviética, Moscou. Foram esses ensinamentos e experiências que ela depois trouxe para a nossa bela pátria.
0: Matu manumbako Edward Mondlane Jr. Hacho mwomba kasi ngutomi ni mahanyelo ya Chudi Mondlane. Tani mwembele achukumbisa diti kuda Msambiki ndani hambi ni hahanze kadona. Hichama sori mahungu watasa kwenye msirama na mwomba kutoke ndi gumina magidi havatu mwa vemelua kukuwa vana maneka kawo mchimauhi kukawona. Ka mkuvo wa uraru yala na kuni kukombisa so sisi ya sibindulu wa kongu cha mucha distritu ya Shongweni. Kumbwa tokeneka ukalule kuna wa kudinti nyama to hambana hambana hambi ni mpunga iku tsima tsima ya ubinduli wa distritu ya Shongweni. Kumbwa kambi tokeneka msengelita nmua wa uraru no vani ukalungu vinsetika junye ni watu tumako. Kuna wa kukombisa so sisi ya sibindulu wa kukalule ingawa samatimwini haminsa ukanda kanda taushavisi. Kumwekuni uchenje kuhambana hambana kuna vanwe mbele livota kumakona otselela ditikoda Msambiki kubaka si veta veta kumbisa titiela nako ni kuchachula kawe hambini watu vota kumahanzi veta mbele vanata veta chachula hawa distritu ya Shongweni. Kasi mahungwa wa hitlamsetwe ngu mshadwaru wania Shongweni hachitlamsela toke nitia lisima lakona. Nkuwa kasi kukombisa ubindulu watselele ni kuwa kukota kukutulo ukalu wata mabindu. Hingawa mwomba ngutinya mato hambana hambana mpunga sihaka. Sia sifuyo akumuka matangi hambi ni mipau ni madimwa hambi ni matanjarene. Kusia simani kukasi sijibindulu waka ukalu leya.
2: Não queremos só promover as carnes e o arroz, queremos também trazer outro tipo de serviços, portanto, para poderem compor este evento aqui e colorirmos um pouco mais. Pensamos nós que trazer uma feira multidimensional pode agregar algum valor, como seja termos lá universidades, por exemplo, a venderem aquilo que são os seus serviços.
0: Mato Mamba Suzé tinha com ele, como Chadorania Xunguena, Chomo Bacassi, Gum Tumo Nova, o Mahekan Govin Setica, Junior Nua, Timilaco. E com Hawa Kuno, um Kalu, com Palucha Socialis, Marca Oxi Bindula Xunguena, Ngawa Matimbin, Hambinta, o Kanakanda, como Ecocambe, Nitama Bindum. E de uma Xunguena, na Congomania Massangena, o Pemba, a província Gaz, Hawa Himana, com a Rumomba, com Tokene, com Ninguassi Susulu, Mua de Coluan, Cavanana, com Titman Caco, Tichitsuquala, Camasipa Recucaona, Hawa Vanana, Vacuta, La Cucu, Coluan, com Hakakuva, Gisato Kene, com Nicho Carti, Avanuachimana, Campe. Tituhumelela koka distripile. Ukulo kukusingani sisusulu siya mua sikoluan vanana vehi teki nku haka kuwa mwenyani va tangana nsikarato sanzala. Kumbwa kamito keneka mbimu ya kundi chipimucha digidi da vagundi. Eto valumba kumchano sikoluan simbidi ikubwa na wamanika kwa chifuneka kasingu sisusulu siya mua chikoluan. Sikoluan kawe tita kusina kota kusiva ninga matimba ni mtamu kwa kuya chikoluan. Awa mahungu hinga ningongure ne bila. Ikuwa kumbisa ko mitume ya ta gondo wa pia hambini utlari ni ya Masanjena. Wanga umbeto kene mchano wa sikolo sinisimbidi, sisi manika usichiningela sisusulu siya mua sikolo wani. Ngusia sisi manika kukasi kama kungwa kuvanana, vana kutale ngutateni kuya chikolo wani. Ngumtalo vatiti vakasi wete uka mkwa hakanzala.
3: É programa que tem sido uma maior valia não apenas para as crianças, mas também para alguns encarregados de educação que são produtores de hortícolas, visto que as escolas precisam diariamente adquirir hortícolas para que possam confeccionar. Então, aquele agricultor que também sai beneficiado com esse Programa Nacional de Alimentação.
0: Mato Arne Bila, chikumbisa mitumi ya gondo, wapia ni utlari mchamucha tisaite Masanjen, achomu manguli sima lu ningela sisusulu mua sikoluan, ka mchanu wa sikolo nisimbi di titi maha uku vanana ve kudala kwe chikoluani. Di David Klamla kunguta udahu mchamucha tisaite ya mabalani, dina wadi di tesitile katitela na kuna malu wataga ive, kupinda kasi magidi mararum ni mchano mazana avatu, kavona kombo to kene mchano magumi ni makuma mbidi ni watu mbidi mbaba katumbula to vana au maluati au kuzimlani kama michi mayarari wa kata dlembidi huku kadona ina wedi mahungu au kasi manganingwa ngu tangeli wa udahu cha mchezo stri ya mabalan hawa wanga gela radio Msambiki kitoto kene hati ya tikumbisa tu ngu cha mcha ti percent ta watu wava wanga tesi tu ni mbaba ngamano wadina au maluati au ina wa idichipi mcha 1% Kumba kambi toke ni vatu wava vanga tumbula tova na umalu wati yao. Nguchukulu vaya tangu tatinene vava betile katiti danu wako makungu yo ve ningwa makininu ya kuvava noteli saka sichipungwana chia chima hako agaive. Iku vava maneka kwa vachamu kela ngu chemu cha distritu botsele ni makininu wa vahoka kukawana kunku chipimo cha mune wa magidi. Mtangilu wacha mla nguta udahu chemu cha distritu ya mabalan Lakson William. Atamisali tokene ati tiela na ko ni malu watia wa nguvo na va kutala kungutu tatinene kuvakasi ve va ve gela votele lita kuvea vea tesi hitu tokene wa chima tumbula to maa malu watia wa vana ni mwamaki nino nguchikulu vea tangutu tatinene kuomba kambi tokene kwa hawa kuni chipi mchadiza ni mchano magumi ni mune wa vanana ni vona vani nguwa kumaki nino hawa. Hichama suni tenga atuwa tisugune nyamsi, hichama guito, funsi, hina manama umba kutoke ni kuchamucha mua dropanika cha ichai, kuna hava kudikatili mtumo, bali sabotele lewa falla kuwa velo ndeta mtumo, wote ketla watungu, sitututu, udanu wa komoto, taxi. Ina waa idi kudanu wa votele lewa wa kuni sitututu. Hambini vava vana vela ako kuwa kasiwe ulo ndeta mtumo uwa. Aya wa mahungu ngani wangu mtangili wa shamula ako, nguta utike itli mchamu cha mfumo edropata cha ichai bena ya shkufu. Ikuwa ngengete la chumwa mpati tokene kuunkua imbimu yo vaotse veti balisa. Kuchina pinda mimu ya kuna maho achisen. Chawano manu achisimisa chitututu, achipake la watu asi ya balisa anakatiswa.
4: Iswala ve katuwa kuwana vali ni mapepa watakota aku vatira ntirulu. Ikula ama kapaseti ya kuvatifikala tutuwa kutavona para vona ni mapasajeri. Ni swa ku va ti kombekisa swa ku vona va tirha ntirho lowu se nyikeliwo ya ntsengo wa 30 wa makapasete ni 30 wa makulete para vatiri lava va swiputoto. Swi ni lisima ngopfu ku vona va li kona hi ku hi vona va hi tleketlaka ka mikama leyi ya ku hina a ya ha swi koti ku kuma maxapa. Ku ni vatsongwani kumbe ku ni vanhu lava fundaka ni usiku, ku ni vanhu va tirhaka tindhawu tin'wanyana va humaka ma-22 20 hours va huma madrogada. Se vanhu lava va kona hi ntsengo wa wukulu swa ku loko mulava wa mi fonela a ku tleketa a te le mutini wa wena. Naswona ku ni tindhawu ta ku a maxapa a ma fiki. Loko ku nga fiki maxapa u ni xisakani xa wena xa mpunga u ni mafurha ya wena ya 5 litro. Loko a li kona lweyi wa taxi wa mi vitana leswaku a ku teka ni xisakani xa wena u fika kaya hi laha ku lavekaka kona.
0: Mati Malumbako bela hi xikofi ku wa manekako xihlamula ngu ti David wu tleketle ngu chamu cha mfumo wa didoroba ta chachacha wa momba kasi mthumo wa wu nga khata wa kuva kasi ve balisa vava va londeta ku mthumo wu tleketla vathungu sithuthuthu doropani ka chachacha mwingiseti hidihokela wayigemeta mseka titani la ku ni thenga tisikulinyamsi amukela ku satisiwa ngu chodomiru nyantumu kumwe kuni ya marabuduya hajajama mitsikari.
5: Yengisile tenga ya Gaza, bima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: kungahakala hitalavetela filino ntoni kusukela machichilaha ka wa baroncho amukelaku enkomati de xinavan cigava cha umbiri cigava cha fase regional sul cha maphikizano ya tasa mosambique
1: uma baronge yale kamasingi wa mukela sotulowu atlawa wa inkomati wa xinavani kahlakani wa kulumba a primeira mão ya taça de moçambique hi xipandzi dzongeni ka tiko gainaga moçambique ahlakani lowu tave u beliwa aka livala ya machichi hi swikhati swa ma 14:30 atlawa wa mabaronge u chikela ka xigava lexi leswi ku nga na wu gumesile a taça de Moçambique, lumka província Nyambani, kaunda ugaumbiri. Ama barões, mabiru kakleka nugumesa kunga finale, ikia o Associação Desportiva, olha kavlakulu rejugolo jinaru kachimwe, ligue ikati go sangula akia o mabarões, utangabela nika wa inkomatu wa xinavani akamatimu. Halakanyisa mabarões maumbiru ilembiga 2025 kasi na kuhilembi go sangula ligi machikela kukachigava cha fase regional lejo reka taça de Moçambique lomu atikwen gana ga Moçambique muchikumisi nanza wakha uma baronge manito marandi anakum a chalisima kahlakani lowu ku kombekisa ku a mabaronge ma kona kambe hi tshimatshima a hi ku humelela leswi a tshimbisileku ku a ntlangu wu ta ve wu tsakisa kambe vabeli va mabaronge va nazwo ka nhloko ku va fanele ku ve va kombekisa khwati a mujeki wa tlhawa lowu wu ta ku na wu humelela lomu ka provhinsi ya Inyambani kunga hema baronge tsena a provinsi ya Inyambani kombekisiwa nakona aka mapalisana ya taça de Moçambique ikawa Associação Desportiva wale kavlakulu kota hingalo mkakulu tamkhakano ya kutisa miri amlongisi loku beliwa chigava cha uklanu cha Inyambanesi 2025 yakuma loku akawa wa ferroviário wa Inyambani ukambala mitamu na Temuza Costa Tsolo wale kamasingi akalivala machichi lowu mwingiseti ikhakani wa tivitivi a ka xigava lexi nakona a tlawa wa União Desportiva wa Kumbana wu ta ve wu amukela a pfhumba ka tlawa wa akademika wa le ka Nyasolo ka xigava lexi a mabaronge kota ma nga lomu ka taça de Moçambique ma nga ta bela Nova Aliança a wa fanele a ku ve a wisa a ka xigava lexi hi leswi ku nga ku a mitlawa a yi eneli wako lui wako akachigava chokare inakolore
0: izo na kunga hekali hita ya machichi kote ulile kunya munkha kutika ka tasa Musambiki na kona kubiliwa Musambola 2026 la kungani mihlaka lei Associação Desportiva de Pemba, Associação Desportiva de Vilanculo, Machaquene, Xingal de Tete, Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, ni Associação Black Bulls, ni Kawawa, Liga Desportiva de Sofala. Reca 14, ni 20 e ni 38 minutos, Magambo, Yamchakano, Yalkane Tamiri, Tiritsano, Wazutiche, Jinharu, Maputo, Gaza, ni Inyambani, Mungana Mungiseti, Tsamanahina, Kalaluku Zuku, 18 horas, Chatuku, Ngamsambiki.

0: moçambola. Aê, aê.
1: Atolo Costa do Marfim, Riana, Nga, Tsetimukelwa, Hekuwina, Nzaku, Kaloku, Kuneni, a humile primeira parte na Awina, Akuba, a Tlawa, wa Alemanha, Hechigul, Chingchokala, Angulu, Tlawa, Wama, German, Hua, Nunga, Uya, Utahunzulu, Sahanzu, Chalasugulu, Zumbiri, Aka, Chigava, Chaumbiri, Kasi nyamuntla aka uchagasiku tlawa wa Tunisia muwan mkumbisi wa Afrika ubilwi hi munhu wa zwigolo kukala ni hlamulo hi tlawa wa Japan nyamuntla loko kuchukisiwa aka suga nyamuntla mitlawa itungena aka uchagasiku atangena Cabo Verde lwatu mahlo na mahlo ni tlawa ni tlawa wa Uruguay hi wulawula hi xigava xa vumbirhi ku alakanyisa leswaku Cabo Verde aka nhlakano wa ku sangula hi yena nga ringana ni ntlawa wa Xipanya hi 0-0 aka nhlakano lo vozinya a nga tiveka ngopfu hikwalaha ka ku suselela a mabola woxe ma nga kongoma a balizeni.
2: Amor, eu sei que eres, todos esses anos foram enganos, traições, mas eu me arrependo, eu prometo mudar, amor.

0: Ka 14 horas ni 48 minutos magambo ya mhlakano ya Planet America siku leyi ga nyamuhla nyamuhla loyi u faneleke a ku tiva xingetano hi mihlakano ya musambola leyi nga vikisiwa ku nga hekali hi ta zama tindlela ta ku kumana ni vainakulori kusukela ka tivala ta ku tsalangana ka tasa musambiki patsi ni musambola leswo na hi fela ku ku tivisa xungetano hi maphikizana ya leti tiyelanaku ni musambola patsi kambe ni tasa de musambiki kambe nyamuhla hi siku leyi a ntlawa wa maxakeni wu nghenaku a wu bela ni xingald 30 hi nhlakani wa vumbirhi ntshaku ka ku ku tholeliwi Dario Monteiro kota muchukumisi muswa wa ntlawa wa maxakeni ku nga hekali hi ta ku tivisa hi mihandzu ya byontlhelelo lebyi mahekaku.
1: Hi mani nga temela telefoni? Ah, Val Sandelanga. A ndzi lava ku tiva swa ku hi mani loyi a nga wina campeonato nacional. Aha.

khathi sangulile kumihlakano ya musambola ka 2 minutos tingabiliwa ka tonhle tivala ka hi 0-0 mungana muyingiseti hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano yo tlaya ta miri siku leyi giganya muhla

0: klubi azikotili mainchala ya kushonga sunene kuvaningerisa agolo bya kusungula ka madambu ya namuntlha yalikazi zongela swinene nene ku tiva leswaku a tava limani a mbele lweyi a ninganisiki golo kambe leswi tiki leswaku a ve mainchala ya kuxonga swinene munyimeli wa ntlawa wa Fish Football Club a humelili va mu yambexa hofu bola dziya gama hikuva dziya nyima a nkukutwini wa Quadred xisapa wa Fish.
1: Hi byona hi ta vuya laha ku nga hikali hi nga mahakandzakanyo wa primera party Carlo Xibindi.
2: Ku hlaya leswaku 1-0 lweyi a khatisa maendlelo ya Ferroviari de Maputo hi koleka ku maninghenelo manene lawa a veke nawo ku fambeni ka nkama wa ku sungula kumbe ka timinete ta ku sungula ka nkama wolo wa ku sungula a nga ha yencanga nchumu kambe ke Ferroviari la bela hi ku ve ni a yiva bola a famba na byo a khasa ponteni a chulula kutani ke Dayo na a nga na munhu kusuhi a hlulile leswi a nga ve lisiki ku tlulisa hi xona kutani ke a susumeka bola swi hamba 1-0 1-0 loyi hi nga hlaya leswaku a beki xihlamalisi ku leswi Ferroviari Maputo a fa belisa hi xona kambe ke a hi pima leswaku ntshaku ka gol ledo ntlawa wa Ferroviari u ta tlhela ku tlhelela leswi ni nge lisiki hi xona kambe a swi vanga tano a Ferroviari a bela kusukela kulano hi yena khomeke matomu a komba ndlela ntlawa wa Ferroviari de Maputo kutani ke Ferroviari de Maputo a landzelela Ferroviari kasike Ferroviari da Beira hi yena a nga ni ndlela ni mafambelo manene Ferroviari de Maputo a mu landzelela kambe ku malandzelelo yake a nga kumanga nondzovoto swi tlhela swi beka ntlawa wa Ferroviari wa libela a le kusuhi ni ku hamba 2-0 ku tlula ku ve ni Ferroviari de Maputo a tlhela a dzinganisa ntlangu hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu lowu hi nga hlaka swaku Ferroviari la bela i nge a ninghenile nhani xirhongwaninyana a yi tlelanyana kasi wo n'wi kanganyisa Ferroviari de Maputo loko a ku a pfula matihlo a lavita mahlweni a damba fa byi pelile ku mafambele lawo ntlawa wa Ferroviari la bela u londzovotile malondzovotele manene ka nkama lowu va dyondzeke mfambo ni mafambelo ya Ferroviari de Maputo kutani ke Ferroviari la bela ku humelela kwakhe ku ta khasa laha a swi solisi ni hlayile leswaku ku ve ni minkama leswaku ni na a tlulile ka 1-0 kambe ke a swi zanga swi va tano na hi Ferroviari Maputo a ve ni minkama kambe ke a nhloko ya mhaka yi tameliwile ngopfungopfu hi ntlawa wa Ferroviari wa libela kutani ke 45 minutes leyi yi hela ntlawa wa Ferroviari libela na a kumeka le henhla hi mabelele ni handzu hambiwa pito a ku na nchumu lexi hi nga lendzaka ha xona leswaku kumbe talvege na hinkwaswo swa ku kanya mabelele manene ya Ferroviari Maputo ka timinete ta

0: sei. A ku se Julio Mavota, Julio hi wa hi nga hi byelaku na hlakani mbili hi zona.
1: Kambo Idrasio Makundela ihlela yangula kusukela ndaleno kampo ya Bayrofish mgangeni wale Boana lana ntlangu ganiki ni mtlhaukanyisi wa Kajada Football Club loyi a humeleleke madamu lawa Mr. muhumeleleli mabolama bisi ya ku pfumala yangulu i swinga swi minci ku va mi za mi humelela
2: hinkwaku humelela ka mabola mabisi ya pfumala yangulu kuma hi switiyo swa hi bela na adversari wa hina wa Fort Fish ya adversari wa Fort Major hi belaka na vona lomubwani hi ve ni preparação tanto campo tanto kaya ntserdrogo ni balnearo hi ta ze kota a ku hlayisa ka resultat leyi hi nga li kuma namuntlha.
1: Kutaneke i ku sungula torneyo lebyi hi nga nyimela yini ka mitlangu leyi taka hi Kajadu leyi
2: a Kajadu leyi hi ni prometera mani esforso para ma campeonato lama buyaka ma torneyo ma buyaka hinkwawo hi ta endla hinkwaswo para hi kombisa futebol lenene la ku songa la ku tlakusa bowana wa hina.
1: Kerma muswinene mavito ya mtlhavukanyisi wa Kajado Football Club leyi a humeleleki hi mabola mabisi ya ku pfumala yangulo mahlweni ka Fish Football Club because hi swimelela ku va hi kuma mtlhavukanyisi wa Fish Football Club kambe leswi teke leswaku vabeli va Fish va nyamalalile a va voni laha na kusuhi swakota ku va va luzile hi mabola mabisi ya ku pfumala yangulo nakona kutani ku nipongo byikulu haleni ku va a torneyo chapuchapu lweyi i nkhuvu lana xifundzeni xa Boana i nga le xifundzeni xa Boana ntsena le hinkwako lomu mpikisano lowu wu landziwaka kona kutani namuntlha a yi le ku khanguliwa ka torneyo lebyi xiyimo xa xifundza xa lana Boana Idrasio swa hi kasatela hi ntlamu swinene ku va hi kuma avabele va Bayrofish na va ku va kutani va susile a swipano nakona vunyingi bya vona va halelana andzeni ka kampi to dzingisa ku ya hamba nkatsakanyo wa ntlangu lowu hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu wa ku xonga swinene a ve ntlangu lowu mintlawa hani busy mi ni nge ni yiki ndzeni ka kampo na muni ku swi jula ni ku navela ku va mi nga yenca xa vukazi ndzeni ka 90 minutos kambe kusukela kusunguleni ave Kajado lweyi a buyike henhla ka ntlangu hi vonile ku fambeni ka timinete ta ku zanga ve ya 20 minutos lana ka mabelele ya ku xonga swinene vabeli va le ntshaku va ntlawa wa Fish Football Club va jabuta nuna wa ntlawa lowu a ve kwala ka Samitu na Dumba kumeka usakwe hinkwavabeli a ya mahlweni ya ku mombomombo na guarda redes a muyambexa a hofu bola bya ningena a balizeni swi yenca 1-0 ku heti kama timinetinyana titsongo kambe na ye ka 45 minuti swo bisi mabelela ya ku xonga ya Kajado loyi swi kotekile ku va ningena a balizeni kumbexana va ningenisa a golo bya ubisi ku hatlasa vukan'wini bya 45 minuti wa ku sungula ku game a primera parte ku ya sungula nkama ubisi kumbexana nkama wugamo a ka cincanga nchumu ve Kajado loyi a yike mahlweni ku va sindzisa ku va a ningenisa golo bya uzazu a Fish a ve ni mikandlu ka bisi ka zazu mune na bentlama mikandlu kambe guardaredes sakiri lweyi wa kasi wa Fish Football Club hi lweyi a ece hinkwaswo ku va a mabola ma nga ningeni abaliseni byakwe ntlangu u yi gamisa xisweswi nkwapito hi nga hlaya leswaku a nga ka a nga bekanga litiwu na ku tshongo ndzeni ka handzu lowu kutani ke handzu lowu ni ta yi tshulela lava yingiseti handzu lowu wa pfumeleka wa pfumeleleka loko hi lavisa emafambela ya ntlangu fambeni ka 90 minutos mais 5 ya xiengetelo kutani ke na yini ta yima kwala kusukela a Bayrofish a xifundzeni xa Boana a ku khanguliweni ka torneyo chapuchapu xiyimo xa xifundza lexi a ve Julio Mavota swin'we na Rigoberto Xistano kasi ke Fernando Marumbini simchayeli wa movha loyi kusukela sweswi a hi khilisaka a xifundzeni xa Matsolo.
0: Bongele Julio Mavota ku humula kunene aka xikhatileti hikadza 7:27 hi ndzimeni ya hora ya ku mbitisela ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri kambe ka siku ganya muhla a tlawa wa Nkomati Dexina Van hi yena a nga chapela ku ya ka xigava xin'wana xa TASA Mosambiki ndzhaku ka loko a bile tlawa wa Baron Football Club amachichi hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi xin'we nhlakano u nga kumeka ka prolongamento ndzhaku ka loko va ringene hi un-a-un hi na kulo ra Avelino Antoni.
3: Idrasio Makondela ni mwingiseta milosa ugumesili hlakano machichi laha aklawa wa Inkomati ugangile kwa xitambu cha kuya ka chigava xilandzela ku cha TASA di Musambiki exipandzi dzongeni ka tiko. Inkomati ive a humelela hi swigolo swimbirhi ka chin'we mahlweni ka mabaronge masanguleli wona machela a chigolo ka chigava cha ku sangula cha hlakano ni 1-0 ku yilwe ka interval kutani xikatile mikhlawo inga ya wisa aka chigava cha umbiri mabaronja makumekangi lo mulivaleni na mavumelele zwa ku a Inkomati wa Xinavani akula kala azwa kusuhani ni kumbela ka chigava cha umbiri tlakano a chela chigolo chichinga ichanisa a hlakano ndzaku a mikhlawo mbiri yili ka prolongament kunga xipandzi cha makumanharu wa timinete leti tengetelwa ku hinawu ta ku ve kulavetelwa a khlawo lowu humelela ku hundza ku ya ka chin'wana chigava hajunga onheka kona makunu abaronge makokil makoka mapukule tamu zvigolo kana loko akawa Inkomati na kukiela meneti yimwe tsena akuve zvichipa kuiwa kama penalty a golisa Inkomati mbeli Carlitos loyi inwana walomukaya inyambani hi umbiwa kama kanarinyu jidimwele kameni kwa kavalika uga bola lumi nyambani abelika ferroviari wa inyambani abelilika bila shopping abelilika association sportiva wale kavila kulu kugumese ni kakakano ina radi Msambiki vehe kola magezu ya mchukumisi wa Inkomati wa Xinavani Edson Mavunja
4: ya kusungula ni parabenza na majugadora mine zingati sasone ili vya la ukarata kutani timfula nita mwistratu ini mazze kusikira kutafika niku nifama direto kwa jogo ni sato ku ani sato kwa kata jogo alface a equipa baronja ni majugadora aktiva no caso da missa na meia mata gashibuto em escurinho majugadora la manga manda senta mas ele obrigado e ganha ainda porque o gostei da estraga com Inkomati lembra ele foi bater uma quarta final lá ninguém eliminou uma penal de ferroviário do Maputo então tinha que ter lá para ganhar para ser procurar Rafa Galimbeani na outra fase da taça.
3: Carlitos mestre é um gol jogo banco na Amba campeonato lá bom a Maputo
4: e a Carlitos até a lesão há um mês na tentar como é recuperar um problema de solo mas e bem na ena lá estou com a família lá em banda tinha que estar na família lá ena na sonavo e moringuiri na muncha a golista nós estamos cerca de 80% de recuperação então o lugar zero com 80%, o coach está mais 10% para com 90% para continuar aí, fone de sucesso lá.
3: Caquelo, Gama Barões, cuve com o Mr. Manito Marandi, Loi Alves Meleleco, Ahanzulou, na Tsemissa Coletileco, cuve com o Chukiwa, a campeonato, o Almucai Nhambani, o Alhenhambanense, o Alemiga 2026.
5: E chance vanga e com a correga, as correcangas só tiveram chance de vá com mil chance e a co vai chelar de golo vai reparar e qual a e vai chile de golo da cama ao gama a Jesus vai mate mahala que lá quando jogos recuperar mas epa boa sorte para eles e tá bom na lesão mano José Lebo ganha na jogar campeonato provincial
3: vai calar vai cozer vai escurinho na ganha humang cama lo recorrer na lo ganha escuta com ficha bola a co encomada ganha e com ganha vai chelar de golo já jirunga spemisa ho hemone la nguna ka tshikhalelo wa fever mabaronge
5: amaonela ya tornador mahamana ni maonela ya tshitsungu loko anu tshitshiwa a higanya na nga vilelekanga lezwe nga tshitshiwa hi paliwa vana ni ku khala ngovu yena manje yena xikorinyu xa akarele
3: se tasa Muhammad Kayona amahena ku trapalaro etas akombela ku lolo jogo le munga na yo lumu chikarika viki na DVB lezi zi mutanga zvimhaka campeonato lezi saleko
5: lechi seleko ka hina kulwela yona a campeonato atasa Muhammad Kayona ka kama walo hitsanzikile ku ma story cha chinene ka tasa pro kulwa hunhunza la era uma story lomu ka provinsa hina ye nyambane majaba zwi tsandzikile hi walwela ku hi zwikota leswi nga sala hi cukile yona ka pionat provincial yena deve ile hehla ka hina maji hi talwa a umasi mga hina ku zama ku hi mutravara anga hi hunzi
6: akubuwa ka ferroviari tolo ka mivuna kutana mulo mga zwole
5: aku mivuna kuna ni vantage nyana hiku inyimisi wila anga yanga pambeni yena utimuza ikumile kuti positionary khwatsi langa kona hina hichukanga nguvu amunwana hitichukile hihocho hitichukile hihocho nompodi hidependere munwana kula kuhitidependere hihocho hitinyimela hina hihocho
6: magezu ya manitu marandi muchukumisi nanza wake wa mabaronge lawa mabilweku hi nkomato ashinavani zvigolo zvimbiri kachimwe mauya masala amasikotangu chapela akuya ka chigawa chilanzela kucha tasad musambiki hichipanzi dzonga katoga musambiki zvakile zvingana zvikuzviamba kusikala alivaleni ya machechi na klori drasio makondela asalisa itakhalehona na ka zvimwani zvikati mangwani masiku kwa last chin cha radio musambiki avlino antonio ivitugamina
0: ebongile hekadza setora shini 33 minutos kunga hekale hita gemeta magambo ya mhlakano ya kutenyeta mire

zona ka 17:38 magambo ya mihlakano ya ukenya tamiri aka siku legiganya muhla a Spanya hiloyi kunene nyamuhla to lavetela tindlela ta ku wina khati ga kusangula aka maphikizana lawa na kubeleliwa ku segunda jornada ya fase de grupo ya maphikizana ya mundial mabeliwa ko a Canada Mexico ni Estados Unidos kwala kanyisa leswa ku a Espanha hi nanga jumiwa hi Cabo Verde aka jornada 1 ya maphikizana lawa hi ulaula hi grupo H a Cabo Verde hi nanga vala zwatana mutaona va ringana hi 0-0 kasi nyamuhla kumana ni kawa wa Arabia Saudita na yena loyi a nga lwela un ponto mahlweni ka Uruguay hi ulawula hi grupo aga kasi Spanya hi loyi a hlumile ku makhari aka suga nyamuhla ndzeni ka xikhatano ta sangula hlakani loko swi ku dzoyi tora Yamal hi loyi a nga nghena aka xigava xa ku sangula kasi ku legiga nyamuhla ka onze inicial kutsika ka leswo ku nghenile Dan Olmo ku humile a vabeli loko hi cukisa vabeli lava nga huma loko ku fananisiwa ni siku legi va nga bela ni Cabo Verde hi wulawula hi vabeli va ku fana na Fabian na Ferran Torres hi vona va nga Fabian na Gavi hi vona va nga huma aka onze inicial kasi Arabia Saudita loko ku cukisa siwa ihlakano i kawalo kunene hi kutala ka vona vabelaku a kwalomu kati kuga Arabia Saudita kama phikizana ya Arabia Saudita hi munwana ni munwana a kumeka ku nabela a handle kama tiku kufana ni mubeli Saudi loya belaku aka league hi kutala ka vabeli lava va bela tikweni ga Arabia Saudita tikweni ga vona loko hi cukisa khatilegi hi khati ga umuni Spanya ni Arabia Saudita na vakumana vakumene hi 2006 a wina Spanya leswa ka mundial grupo H mundial wa 2006 a winile Spanya hi xigolo xin'we xo kala hlamulo va yi va kumana kambe hi 2010 leswa ka maphikizana ya cingana ntlawa wa Spanya hi wona nga ba ntlawa wa Arabia Saudita hi 3-2 ku ve ku siyana hi xigolo xin'we kambe kasi a handzu wa hombe a nga wu kuma wa ku tsaukana ngopfu na Arabia Saudita Spanya u mahikile hi 12 kutani hi 7 ka setembro ka lembe ga 2012 laha kunene Spanya a nga swi kota ku wina hi 5 wa zwigolo zo kala ni hlamulo a ka xikhatileti kunene ku nga hi ni ntlawa wa hombe ngopfu wa Spanya laha ku nga bela Pedrito ku nga bela Iker Casilla ku nga bela David Villa ku nga bela Andres Iniesta David Silva Puyol ku hlayela ku xura vabeli lava kunene va nga tikombisa ngopfu Xavi Hernandez Xabi Alonso loyi a nga muchukumisa ka xikhatileti makunu hi ta vona ku zwini swi tumaheka ka hlakani wa umuni laha Arabia Saudita ni Spanya va tu mahlu na mahlu hi ta vona leswaku Spanya ku ta ve siku ga ku sangula na wina ka maphikizana la ya mundial grupo H ni ku ku ta ve siku ga umbirhi na byi mutsandza ku wina xikankanka Spanya zvutiso leswi swi ta hlamuliwa loko swi ta ku 18 xa tikweni ka Mosambiki kala 20 xi ta ve xivutiso lexo xi hlamuliwile kona ka siku ganya muhla munghana munghiseta bel xika loyi na yena a tshovikile ku timbilu hi ku ka ku swi kota ku wina mahlweni ka Egypto ka xigava xa ku sangula hi yena a ti u mahlu na mahlu ka siku ganya muhla ni Iran loyi a nga ringana aka Primera Jornada ni Nova Zelandia hi 2-2 ekhati ga ku sangula na vakumana a mitlawa leyi mbirhi bel xika ni Iran loko hi cukisa hi tabela classificativa grupo G Nova Zelandia wa rhangela a ni un ponto swigolo swimbirhi ku fana ku landzela Iran a ni un ponto swigolo swimbirhi
na yena wachelelu zimbiri kasi Belgica ni Egypt vani chigoli chingu chingu na vona vani umpuntu varingana hiti pontu aka grupu legi na vangena kuka segunda jornada kasi shingetano hi grupu ga Espanha za ringana kuvahi kutivisa shingetano hika wakumbisa ku Afrika hika wakumbisa kumatiku ya kuula ula chiputukezi yula ula hi Cabo Verde hata kumashu na mashu ni Uruguay vatabela huku penzula hi 0 horas vana vabela ku astadio cha Hard Rock Stadium leswo aka maphikizana ya mundial hiulaula hi stadio lechi kunene chikumeka ku tikweni ga Estados Unidos da America chimwe ka leswi zwihamukelaku a maphikizana lawo makunu mungana mwingiseti shungetano hi mundial tahiti nyingi ututitiva maphikizana mahabiliwa hi segunda jornada yi tambitisiliwa segunda jornada kasi bya byi kota akungena aka tercera jornada kani leswi se ku ni mitlawa leyi se yi gangile hi ku xitambu akuya aka ma akuya ka xigava cha ma eliminatoria loko ku pimiwa leswaku yi kona mitlawa leswi ku tileku a ku wina aka mihlakanu yonhle ya yimbirhi ya ku sangula tshamela leya kumungana mungiseti hi wulawula hi ntlawa wa ku fana ni mexi ku veni va muti hi vona va nga swi kota a ku nghena va nghena ka tercera jornada na va hi ni 6 points vabili Afrika do Sul va tlhela va ba a ntlawa wa Korea do Sul hi chigoli chin'we cho kala a yangulu kasi xungetano hi Afrika do Sul a nga ha lora leswaku a ba Korea kasi swa swi kota ku a ya ka chigava chin'wana cha mundial michumu ya ku karata swa hambe ngopfu kona mandziku ku simamiseni Argentina ata ku mahlu na mahlu ni Austria kasi a France a tabela ni Iraki a ntlawa wa Argentina usuka heka kuwina akuba usuka heka kuba a ntlawa wa Argelia hi swigolo swinharhu swo kala hlamulo swigolo swonhle swa ku pitiwa hi Messi kasi Australia hi Austria hi yena nga ba Jordania ka chigava cha ku sangula hi swigolo swinharhu zwa ku anguliwa hi chin'we mikawa leyi mbirhi nghena hi ni 3 points ka pauta classificativa kasi mikawa ya Jordania ni Argelia a yi si kuma ku wina a Jordania hi loyi a nga ka xitshamo cha unharhu kasi Argelia hi yena a nga ka xitshamo cha ku mbitisela ntlawa wa France mandziku u bela ni Iraki leswa ku vuleni ka grupu E segunda jornada Iraki ni França mikawa leyi mbirhi taku hika mihandzu yo hambana França ata hikoba Senegal kasi Iraki asuka hika kufumbutelwa hi kawa wa Noruega hi 4-1 maphikizana ya mundial umakuma laha radio Mosambiki mungana mwingiseti kunga hekale hita nyikela chitshamo ka vaina kulori ni ku ahlukana ni zwitichi zwa inyambani ka Gaza ni kama putsu kutani kwa hlukana ni switichi zwa ka Gaza ni kama putsu.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kabalo ati azzz yowuyelela kungaiko ni kolera.
1: Gutana ni 18 horas mwiko ni 7 minutos. Ama ni kudotu change. Hina wia kambe hitatisa mabulu maela nako ni kukulungela di zana da maleme ni mchandi mwedo. Kaloko adivire kibwe uwi kwenye nga umba. Valana watiku da Mosambiki kubavelwa. Vela kuchusa di tiku da Mosambiki. Umumangu iduwaru chwa mwantani. Hawa hino kata himramba. Mtumsa nkuloti bote la msaraka uchenje nyana kumbisa tokene ive nyamno wadi sikudiku nga kulungelwa kasi kuvele kwa kakwe Eduardo Chibambu Montlane.

0: Wakati Mozambique ya kuramba kuwa ulora msawaj, Mozambique ina zanovoraj.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Kuramba mkset kuwa uingisa maungu ya shunza nkulu Gaza.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Lipelele mkuseti wakataka wa Radio Mosambiki na ikuwa yoyo kama maungu ya shifunza nkulu Gaza. Makungu manjika la kulanshi kaba tungwa ni mata na masekatela ngupungupu kale mshila na kulukuba kupumbiwa aku tindeka kaba tungwa ni shikulweni kale mshila na kulukulanza tujons ngolungu kashpunza nkulu gazale so aka masanje na mangwani maungu mavula lusha kuba mfumu wa dropa laka nche nchai ulanza ntiru wakuba ubalisa ava mwasu tututu laba valanza kuntiru wa ntlaka tukumela nkuba vatava valanza ntiru wa vona ilana shilava kako akona leti ntitloko makata maungu ya shunza kulugaza nyamunta inga kason turse kumakumabiri na jengweka kutavushika lembe tukushmili na vinsish roshtin batala kubinzelu lav amarabudu ya kamichini. Wataka wa Radio Mozambique itava i kusunguna ima ungula mavula ku le sakuva kutula kumi la makulu ya vana tiku ila vanga tava va kumeka eku elenika ngwetile ingaka yona eka nzumba wa unaru lo ulubaku a vushavisi bya nyama ni mpunga leswo a ntsindza wa xifundza xa ncongweni xifundza nkulu Gaza nakona i nzumba lowu nga ta va u kumeka na u patsa ku tlula 25 na kasir siku 25 ka Khotavuxika lweyi lana ku nga ta kumeka ku a vakombisi va ta mabindzu ku hambanahambana ka kona na mbe va bindzu lo va ta vunanga vayimbeleli swin'we ni vavhakachi lana ku nga ta va ku landziwa a ntirho lo welna ku ni kuba kutava ku kulungeliwa ikambela unaro anzumba ku kumba ngopfu swinene mushandoro wa xifundza xa kancenca hi loyi a tivuseke unguleli na tlhamisela leswaku ba a tirlo utava u tikombisa hi kuva ku kombisiwa a swakudya ku hambanahambana ka swona leswi ta ku na swibindzuliwa ka xifundza lexiyana nambe hi kuva ku kombisiwa a ta vuxavisi bya nyama mpunga swidliwani mitsumbula hambe mihansu ni swin'wana suzati nyangumele ilui angava kambi atlamtela lecha kuba a feira leli kumbe a kuvulonga tava uyendliwa hilo unga tapatsa ku a the office ta mfumo ni toka tinga lumbe mfumo bala ni kuba titava tipalusha nambi kuba ti shavisa a sakuja ambi isungwani swigodzo na ya vulevule kola kata majelo li kama sanjena ilana si kutaku na kuni a kupumbeka eka batsongwani lava batika kulanza tijonsi kola kakuba vanyikiwa asha kuja shikolweni Bonifazi novela.
3: Makungu ya kunyika shifilulu eka batsongwana ilawa maile kela kaka kuwa kunganisha yu yopakama ya batsongwana lava vaduka kakuya ashikolweni shifunza shakama sanjena. Kankarlo kuni shpimu shakusu ini gidi wa wajonzi eka nchanuwa shkolwa na shumbiri. Lava pune kaka hema kungu ya kunyikuwa ashifichulu ashkolweni. Eka lisi sa makumambiri na sunaru shunga kona kashifunza lishi. Rene Bila wa shengesha tajonzo lavanta ni ukambi kama sanjena. Avulili lisaku kanchanuwa shkola lisi na shumbiri. Kulanzi waka makungu ya kunyika shifichulu watzongwana. Wajonzi inkwavu wilawa wakumeka ku ashkolwe nkaruhu hii na wii lana antu wawona na wana utakisaka. Bila elwe ashutelaka amfumu mambini wa seketeli akuwawa palula makungu lawa kuyakasungane ni shkolu. Shanganjilela ya kuwa kupulua mkandlu waku watzongwana inkwavu wakota kuya ashkolwe ni. Ngopu kala waduka haka. Aku Jones yuko la kandala kuwa waya aku luseni ika shufuyu aku chadana harapa tongo ambila wa wafambaka mangwa ya kulea shunene kuwa wa shukulueni yuko la kati makaleti wa tsikaka akuwa vajonza. Kelo futhi munyikeli wena wa mahungu a xungete leswaku makungu lawa ya swihlulu a swikolweni xifundza xa Masanjana ma karhi ma pfuna swinene eka mindyangu yo tala hikuva va xavisa eswakudya leswi va bindzulaka masin'wini ka swikolo leswi swi swekaka kumbe ku phakela a swihlulu a swikolweni.
4: É um programa que tem sido uma maior valia não apenas para as crianças, mas também para os encarregados de educação que são produtores de hortícolas, visto que as escolas precisam diariamente adquirir hortícolas para que possam confeccionar. Então, aquele agricultor que também sai beneficiado com esse Programa Nacional de Alimentação.
3: E Maritu Yarene Bila, o Axengisha da Jonzo, Lavantua, Ambi Nita Ukambish, Fundashaka Masanjena, na Ula Ula Enxengelo, wa makungu ya kunyika swihlulu ka vatsongwana swikolweni mayelekelaka ka ku va va kumeka nkarhi wihi na wihi eswikolweni hambi ni ku va va ni ntshovelo wa ku phakama.
0: Mahungu lawa ma teke na Boniface Novela na ma vulavula kasi hi ku nyikiwa ntamu eka vatsongwani le ka Masanje na mayelana ni ku va va kuma xihlulu leswaku va ta kuma a ku kala va nga tendeki exikolweni. Ndzavulo ya ta vudawu xifundza xa ka mabalani leyi vulaka leswaku va ku ve ku kambeliwa ka lembe leni hi nga ka lona leswo ka tin'hweti leti ti hundzeke xipimo xa 350,000 ya vanhu eka xikambelo xa le naku ni mavabyi kumbe xipungwani muvangi wa sida. Nakona eka nhlayo leyi hi lana ku taku na ku vonikile a ku va ku ni ku khupuka ka lava khomiweke ni xipungwana lexi hi xipimo xa 2% nakona hi lana ka vona xipimo xa 520 vanhu vambirhi va khomiweke ni xipungwana lexi lana va kongomisiweke malani ku va va ta va va yamukela a mimirhi nakona ilana kutaku na ku vuliwa leswaku va ndavuleyana ilana ku tlula muni wa makhulu ya vanatiku ndavuleyana va kumaka ku na valandza a vuphutsi la mimirhi ya ku talapa kumbe ku vhikela a xitsongwani lexi xa HIV. Ungule level tips wa murhangeli wa tavudhawu one something ku tisana ni xitsongo ka mabalani Luxon William lweyi a nga va a tlhamusela kambe leswaku va nhlayo ya lava va taka na va simama ngopfungopfu ka ku va va landza a wuphuzi la mimirhi yi hi xipimo xa 540 wa vona na i ri vatsongwana swin'we ni ntsongwana wun'we. Man'wani mahungu ma hlamusela leswaku wa mfumo wa doropa la ka Ncencayo u kumeka na u landza ntirho wa ku va u ta va u balisa van'wana swithuthuthu lava va takweke na va landza a ntirho wa ntleketlo ngopfungopfu lava va taku na va landza kolomu doropeni la ka Ncencayo malani ku va va ta va va tleketlaka leswi chiwaku mototax nakona ku lowu nkarhi hi lana ku taku na ku landziwa a ntshantshwa yi lana ku na ku va ku tsarisiwa van'wana swithuthuthu lava malani ku va va ta va va landza a ntirho wa vona hi ndlela leyinene nakona ku tlhamiselwa leswaku va hi lana ku nga ta va ku landziwa a ntirho wa ku xopaxopa ni ku vonelela nambi hi ku va ku ta va ku katsiwa lava va ta ku va landza a ntirho na va nga titsalitsanga. Murhangeli wa ta ntleketlo eka mfumo wa doropa la ka Ncencayo Beneya Xikofi lweyi a tlhamiselaku kambe leswaku va a ku va ku ta va ku hlohloteriwa a van'wana swithuthuthu lava hi lana ku ta ku na ku landziwa a ntirho ngopfungopfu lowu u taka na kongoma leswaku va hi ntalo va nga va va ti tsalisa Beneya Xikofi va tlhamisela kambe leswaku va ntirho wa kona hi lowo u taka na i ri hoyohoyo mayelana ni ku va ku ta va kambe na ku phalalisiwa ni ku va ku ta va ku seketeriwa leswaku va vanhu ni swigotso va va va tleketliwa hi tindlela letinene nakona swa hlengela eka ku pumba ku pfumaleka eka mimovha ya tleketlo.
5: I swa laveka swa ku vona va ni maphepha va ta kota a ku va tirha ntirho lowu hi ku lama kapasete ya ku va tivhikelela tihloko ta vona ra vona ni mapasajeri ni swa ku va tikombekisa swa ku vona va tirha ntirho lowu se nyikeliwi ya ntsengo wa 30 wa makapasete ni 30 wa makulete para vatirhi lava va swithuthuthu. Swi ni lisima ngopfu ku vona va li kona hi ku hi vona va hi tleketlaka ka mikama leyi ya ku hina a ya swi koti ku kuma maxapa kuni vatsongwani kumbe kuni vanhu lava fundaka ni usiku kuni vanhu va tirha ku tindhawu tin'wanyana va huma kuma 22 24 va huma madrogada se vanhu lava va kona hi ntsengo wa wukulu swa ku loko mulava wa mu fonela a ku tleketa a te le mutini wa wena naswona ku ni tindhawu ta ku a maxapa a ma fiki loko ku nga fiki maxapa ku ni xisakani xa wena xa mpunga u ni mafurha ya wena ya 5 litro loko a li kona lweyi wa taxi wa mi vitana leswaku a ku teka ni xisakani xa wena u fika kaya hi laha ku lavekaka kona
0: marito malumbaku benia xiko finga murhangeri wa ta ntleketlo ka mfumo wa doroba la ka ncinca hi loko a vulavulalana hi ku landziwa ka ntirho wa ku va ku ta va ku tsarisiwa va n'wa switututsu mayelana ku va va ta va va landza a ntirho wa vona hi lanake swi lavekaku a kona hi phokophela mokset na hi ku fikisela amahungu ya xifundzankulu Gaza lawa ma kongomaku a magumu hi hlamusela kambe leswaku va tolo ku ve kumbe tolweni leswo wa zihlanu hi lana ku kongomisiweke le a ka n'wa jahani a ntsumbu u ni va ku xudi mondlani nga n'wana Eduardo Xivambo Mondlani nakona hi lana a ndyangu wa ka Mondlani wu hlamuselaku leswaku va mintirho ya yena i ve leyinene lana va vulaku leswaku va xudi hi lweyi a ta na a tsakisa a vanhu ngopfu swinene rito la yena la ntokoto mayelano ni ku va a tlakusa hambi ku kombisa tiku ehandle hikola ka ku va na a landza ta vuyimbeleli ku vula ka Mondlani Junior a tlhamisela kambe leswaku va muyimbeleli Xudi Mondlani hi lweyi a kumekake eka ku va ku ta va ku khantlisiwa a vunanga na a kumbana ni ku va a patsana ni van'wani vayimbeleli va lombaku tiku ni handle ka tiko Mondlani Junior a tlhamisele nakambe leswaku va Xudi hi lweyi a kumekake na i ri mkulu ngopfu ka leti yalanaku ni ku va a ve ni ku tirhisana ni van'wani matiko kambe hi lweyi a vuleke maratula wa kan'we jahani leswi eka mandlakazi eka ntirho wa ku eleketa emutini wa magwamu Xudi Mondlani mongset ya mahlweni na hi ku pangalatsa ni mahungu kusukela a ntlatuko wa doroba la ka ncencayi na hi fika magumu ni mahungu lawa hi navela ku vake mongset ku kombelisa a tinhlokomhaka hi teke na tona eka risiku ra nyamuntlha le ka masenja na n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi lana ku ta ku na ku nyikiwa a xifitlhulo eka vatsongwani mayelana ku va ku ta va na ku vhikeriwa leswaku va vatsongwani va nga baleki a tidyondzo man'wani mahungu ma hlamusela leswaku va mfumo wa doroba la ka ncenca u ta na wu landza a ntshwantshwa ya ku va u ta va u tsalisa van'wa swithututu mayelana ku va va ta va na va landza a ntirho wa ta ntleketlo hi lana swi lavekaka kona nakona na swi ri nawini leswo i van'wa switututu lava rhandzaku a ntirho wa umonto taxi amarabduya a veka michini roshin batalaka vindzelo lodlavi vuyingisetelenani ka mintirho yi landzelaku
2: mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

vunanga ke ritba ko mwembeleli a ipangala tseke kusukela le ashfunza nkulu niansa leso a lishinga loko mpela mpela a imbelela kuma ngwetu ivulavula ke i boy line lwei a pangala tseke kasi nimwingsit myland kuva a yentla ku hinkwaswo leswa ku va majambu lawa i va lawa ya ntambu i va lawa manene i na 20:33 minuti va ku va nyamuhla ke mpela hi risiku leri ku yamukeriwake swigiyani emindyangwini ya ku hambanahambana mayelana ku va ku kulungeriwa a ku tekana ka vanhu vambirhi hi vulavula kasi i nuna na nsati lava va humbaku ndyangu wun'we na va patsa mindyangu yimbirhi yinharhu mune lanake ku hinkwavo mpelampela va vitaniweke nyamuntlha tolo hi vito la ndyangu wun'we tani varhambiwa van'wani tani kambe ke mpela vayakelani tixaka o va ku va eka nkarhi lowu wa ku layela swi narisima ngopfu swinene mayelani ku va hi dyondzisa leswi swi lalaku kasi ni lehanju lelinene eka ndyangu u lumbaku vanhu vambirhi Dito Philip, kusukela letet, ay, pangalata lana imbele na Maria.

Liphelele mungisethu mongona roshtidu botela ntlawa ferefiero akagase kwabili tolo akapuye marembwa bi tropela kanchencha intlawa wa sergeant diboani I bola lingwe lo fumala yangu lo kalo chenena kuni tasa di Mosambik bola la mkonzo kasi ishimusha dzonga katiku nakona a golo leli yile lenhla ke letswa kuba ntlawa wa ferefiero wa gasa uva uwina nakona na ringenisiwile hi mobeli Dominguez eka xigava xa kuranga xa ntlangu lowu landziweke ka jambu ra tolo nakona na ku ni ku wina loku ferefiero wa ka gasa a tshimama a ya mahlweni mayelano ni ku va a ta va na a kombisa xifundzankulu gasa ka leswi le na ku ni tasa di Mosambik hi dzonga ka tiko ndyangu wa ka Mondlani u ndhundhuzela a mintirho ni ku tinyiketetela ka show di Mondlani nkarhi lowu na wa ha ri na vutomi mayelano ku va a landza a ta ntumbunuku lana a phaletseke ntumbunuku tikweni ni handle ka tiko Edward Mondlani Junior a vula leswaku va xudi hi kola ka vunanga ni ku cina hi loyi a swi koteke leswaku va a kombisa a mujek wa tiko ra Mosambique a handle ka tiko swikwe hambi hi kurimu tikweni. Ku vula ka Mondlani Junior muyimbeleli xudi Mondlani hi loyi a nga va kumeka eka ku tlamba a tinsimu tinyingi ti lumbaku wa vayimbeleri va tiko ra Mosambique ni handle ka tiko. Nakona hi loyi a vuleke va ritlhela wa le ka n'wajahani xifundza xi nga mandlakazi kweleni loko ka vhik eka ntirho wa ku va ku ta va na ku kurungeriwa a ku ndlula ka ku hundza misaveni ka sika hina muyimbeleli xudi Mondlani. Ku tlula 10,000 ya vanhu lava nga ta tshuka ku ya fika kweleni ka n'hweti leyi va kumeka eka ndzumba wu kulukumba ngopfu swinene u chiwaku tani ndzumba wa nyama ni mpunga a xifundza xa Ncongweni. Nakona i ndzumba lowu nga ta va endleke risiku 25 ka Khotavuxika lweyi nga ka yena na ku ta kumeka vakombisi va mincino mitlangu ku hambanahambana ka yona hambi vayimbeleli vavhakachi ni van'wana mayelana ku va ku ta va ku landziwa leswi swi yelanaku ni ku va ku ta va ku kurungeriwa a khuvu lowu taka na wu endleka hi khambi ra unharhu. Nakona muxaduri wa xifundza xa Ncongweni hi loyi a tiviseke mahungu lava na hlamusela leswaku va ku ta va ku kombisiwa a swigotsi ku hambanahambana ka swona kumbe ku xavisiwa swakudya ku hambanahambana ka swona nakona ntshimatshima ku ta va ku xavisiwa nyama swidliwani mpunga mintsumbula hambi mihandzu ni swin'wana. Suzette Nyangumele a tlhamuseli kambi leswaku va a ndzumba lowu u nga ta va u patsa a tihofisi ta mfumo ni leto ka ti nga lumbi mfumo. Man'wani mahungu ma tlhamusela leswaku va hi ka masanjena a n'walungu wa ka xifundzankulu gaza swifedlulo xi ta ku na xi nyikiwa ka vatsongwani va xikolo lexi endlaka leswaku va ku va ni ku tlangela ku va ku pumbeka ka le detail na ku ni ku tsukula ti-jones hi vatsongwani xifundza lexiya nakona ku lo nkarhi kusuhi ni khulu lava dyondzi hi lava va taku na va yamukela a xipfuno lexi eka xipimo xa qanula swikolwa na swimbirhi lana va taku na va yamukela xipfuno lexi eka ku tlula 20 wa swikolwa na swinharhu swi kumeka ku xifundza lexiyana ka sele swa tlhanu na swimbirhi leswi taku na swipfuneka. Rene Bila i wa ku rhangela ta dyondzo vantshwa ni tekhniki leyi ka masanjana loyi a tlhamuselaku leswaku va ntlhanu wa swikolwa leswi na swimbirhi hi leswi swi taku kasi na swi ni ku pfuneka hikwalaho ka ku nyikeriwa a xifedlulo ka vatsongwani na ku va swi endla leswaku va ku hinkwako vatsongwani va va va kumeka ka ku landza tidyondzo ndhavuliya na mikisetive mahungu ri tsela man'wana i nkarhi wa ntolovelo.

Nicolau Machiavel, hi loyi a nga va a sungula entirho wa yena hi 1494, lana a nga va a kume ku va a kuma entirho mayelano ni ku va a ta va a tirha hi xipimo xa 14 ka ku landza ntirho wa yena. Machiavel hi loyi a nga va a landza a mintirho ku hambanahambana ka yona, nakona a ve a vonelele kusuhi ya ku pfukela ni ku nga va ku ri kona, leswo hi 1503. Machiavel a ve a vonela kambe kusuhi a ku khwelisiwa eka xitipiso xa vupapa Julio Segundo. Eka vutlhari na ri na yona tanihi mutirheli wa mfumo, Machiavel hi loyi a nga va a landza a matlinka mayelano ni ku va ku ta va ku kumiwa a ku landziwa makungu ya yena, lana a nga va na ani makungu ya ku va Machiavel a vumba uprincipi mayelano ni ku va na a xuva leswaku va yena a va principi lweyi wa ntamu. Ka buku leyi Machiavel a vula leswaku va rei a nga fanele ku va a xopaxopiwa hambi ku va a titisiwa hambi ku va ku lava ku lava ku tiva vutomi la yena i tlhelo la matribunal hi nga amendment ya vu-30C. Ka ntirho wa yena wa ku bala mabuku le Florence, Machiavel hi loyi a nga va a sungula a mintirho ya ku tsala ngopfungopfu ka ku va a tsala a buku uprincipi leli li tivaka ngopfu swinene matiko hinkwawo ya misava. I buku leli li taku na li tirhisiwa tanihi xibuku ka leti tselenaku ni mafumelo. Nicolau Machiavel hi loyi a nga va ni risima ngopfu swinene kambe a ndlhi ka ku va a landzile a vubale la mabuku, hi loyi a kuvekeke na tiviwa kota muchi wa switani nambi hi ku va i ri ntivi tlhelo i ri ku va a fundile ta filosofia. Machiavel hi loyi a nga ve kambe mupolitika letikula Italia nkarhini wa kona. Machiavel loyi a nga va a velekiwa le Florence doropeni lekumeka ku va tiko la Italia, leswo hi siku nharhu ka Mudyaxihi wa 1469, na a va a luzile a vutomi eka doropa lola lin'we, leswo hi siku 29 eka Khotavuxika 1527.